0: والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi len di nuyu fi ci radio senegal ki len di nuyu moy sen bokkum talube amadou li ngeen ken xam ahmed harouna li di jag len nuyu ki mengo machine bi moy soxna ci adiatu abi jey ñu ngi lay nuyu nga sédé na ñu ngi nuyu mbollem kuy kilifa diiné cheikh muntaka ñu koy nuyu ñu ngi nuyu tam cheikh bassir abdou qadir ñu koy nuyu كذلك نون لا نيو شيخ عبد الفتاح مبكي اك شيخ خليفه دارو امام خالد اك مبولم ريك كوي واخ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نيغي نيانال سونو جيتوم ريو يال نكو يالا باي جام اك كيب كوكاي جابلي كون مام سيغ فالو نييو نا نك سي خطبه بي خطبه بي نك موم دوينا وار fallu galas mbayu benena alhamdulillah firi won nagn ko alhamdul mbollem tianti lillahi aji sax la ñel yalla yalla moy kan mun dil fadli moy borom ngeneel yi alamir yalla moy aji dundal moy ki dundu nga moy alhayy moy alamir ki nga xamantene moy dundal ku dundu yalla mo lay dundal ku faatu itam yalla mo lay faat wal adl yalla rek moy mandu azahir bo xamantene mandu bu ne dang mandu bi yalla dene dang yalla moy zisat wi yalla moy borom katan lajal namrut bamu bewe yalla am katan alako lajal fir'auna bamu bewe yalla moko halak yalla moy zissat wi alqahir yalla moy qahir yalla mo not ci jami ndeysan wi ngay xamne yalla mo not jamam yi mbeur mi fu mossa dekk yalla yalla def lay bolé lu gëna soufé ci mbinde fami ñom ñolay rey namrut li ko rey du lenn lu moy yo abu jahlin mi don mbeur mbeur lu ko rey ay xélé firawna lu ko rey ndox da ngay set rek lu mel non yalla moy al qahir yalla moy al af yalla moy borom njegal asatir yalla moy sutural kon yalla neena na ngeen suturalante man satara musliman satara allah lahu fi dunya wal akhirah yonent bi moko wax set ko ci tere bu tuddu 40 hadith de len di suturan sutura dafa bax ndax itam ko xamene tuturan nga sa mbokk julit def na ñaawteef ya ci tek beut mbindef yi teguñ ci beut rek nopi ko bul ko wax su ko defee say ñaawteef yépp yalla sutural la ko jéggal la ko lolu moy man satara musliman satara allah lahu fi dunya waye dem nañ ci bi jikko bu bonna nga am décalé bu bon bo xamantene bo defé lu bax mu dal koy neub bo defé lu bon mu dal koy siwal koku moy nit ki nga xamantene mo gëna yees koku mo top ci shaytané koku la yent bi don wax né yalna ma yalla musal ci shaytané mais yalna ma yalla musal ci jaru suu'i décalé bu bon bi nga xamantene in ra'a khayran satarahu wa in ra'a sharran aza'ahu té lolou yaatu na ci ñepp la amna ci peuple bi amna ci politiciens yi ko xamantene bu défé lu bax nga dal koy neub wayé bo bu défé lu bon nga dal koy wéjé nga yaakaar né yaangi ci dara té fekk yaat top ci setané ndax yonent bi mo muslu ci yow ngir sa bonay kon de len di sutoralante so gisé sa mbokk julit def lu bon nga tek ci sa beut fexel be sutural ko yow mi def lu bon itam fexel be sutural sa bop bul xey diko wax yalla nak te sutura nak moy mbir mi yalla yalla may ñu sutura sayyidil haji malik wax nako yalla yalla sutural usurna bi sitrikal jamil fi dini wa dunya bila tafsiri mam serigne falune ashadu ma ngi sédi an la ilaha amul kenn ku ñuy jaamu ci deug kudul yalla wahdahu mom dong la sharika lahu det bokale wa ashadu ma ngi sédi an sayyidana nak suñu sang muhammadan muhammad abduhu jamam yabna adama mam serigne faynu fallu galasn bayu mbeen neena yabna adama yow doomu adama mahlan ndankal mahlan tension attention wayhaka mahlan mahlan wayhaka attention attention torox nga fo jëm toskane nga fama hadhihi alghafla lan moy tagante bi nga xamantene ci nga nek fama hadhihi alghaflatu wal kasalan tayé bi nga xamantene di tedd be fajar jot nga deg hayya as-sala salati nga tedd banku ci sa mbag te do dem jakaja yow ku jigentem nga tedd melni waxu ñu la jogal julli ci kër gi yow ya sagan li moy sagan kon dooma adama lu mu def be deg Allahu akbar ci fajar warna bayyi lamuy def dem jaamu yalla xamne li tax mu ñew fi jaamu yalla la du tagen tedd so bëgge tedd rek bammel yaangi ñor yang ñu lay xaar yabna adamam mahlan mahlan wayhaka ma hadhihi alghaflatu wal kasalan a yow dooma adama sagan nga agharraka xana def la wor al ihmalu neenal bi ngay neenal ak lan wal amalu ak mebet yi ngay mebet ajaratu abijay al hajji njay ca mbake mebet ak yaakar du ben yaakar da ngay bey be pare yaakar ak goob mebet nak da nga dul def dara yaakar ak goob kon amal moy defo dara di yaakar ay yiw raja nak da ngay jaar fi la yalla jaar lo nga def li nga wara def li yaakar yalla sotil ko te man nga ko def itam du soti kon adina warna la ndax neenal nga say farata neenal nga say sunna say mandub defo ci dara di nan nak dina am li ak li yow ya waru moy gharraka al ihmalu wal a'malu talama ay qazaka barina lumu la yehon ad dahru jamono ji yena la ana say way jur sul nga len ana say morom yang len di sul ana say rak ana say dom ñep yang len di sul te xam nga fañu jëm la len yobbu du la bayyi yow kay adina la yena la talama e kazaka dahru ndeysan malakul maut ba mu ñewé ca waji ne ko dang ma bette mu ne ko dedet musuma la bette ana sa way jur bu gor mu ne mako sul mu ne ko kérok la la taggu ana sa way bu bu jigen ah mu ne fatuna noko def sul mu ne xamone ya ci top ana sa xarit diw ana sa dom diw kon gawal way duma la bahal de da ngay dem tay kon talama ay qazaka dahru fata na asta ko xamanteni adina def ko yé nak muy gementu di nelew nelewlu fatana asta eskay li moy lugha kon talama ay kazaka dahru fatana asta ngay nelew nelewlu te nelewo wajaba wajadabak xecion na la jazbu al wa'zu waratiya fataqa asta nga daldi tayi tayé tayelu ko xamantene mën na xey do ñaari kilomètre fukki kilomètre te sawar waye nak fajar mu julli ñaari rak rak problème ñaari rak problème la xam nga ki boko sété seytane gonk nako gonk mom ñi xam wolof ñokoy xam moy war mbam té danika la ha boko lolou moy dang ko gonk ma seytane def ko man dal wajazabaka alwazu fataqa asta kon wazakkaraka almaut wazakkaraka mola fatiliku almaut de ne say do fi dess ligeyal ku jef lu bax lu mu tuti tuti gis ko way nak lu mu bon bon nga gis ko wazakara fata fatana sayta nga daldi fatiliku nya melni deggo lolou musiba la wajallat lakal ibaru watajallat feñna laka ñelal ibaru warate fata amayta nga daldi lan nga daldi silma khalu ne gisoko wa hashasa lerna laka ñel al haqq degg nga def lan fata maraita nga daldi werante te xam nga werante toujours moy zuhurul juhudul haqqi baada zuhurihi ni la ko risala waxe werante moy gannaaw bo leer ñewé li la masala bi di firi nga riwaye koku moy werante waye na wa am kanaka jappandi won na ci yow antu wasiya nga financer sa alal ci miskini fama wasaita te defulo lolou bede ñewna yank fi bayyi kon di ng ko reccu de lolou la waji wax ki suratul munafiqun dafa saganon gennewul asaka saganul demul makka be de ñew nak munewe yalla muñal ma rek ma aj ben yon ci aj makka ma dal di genné asaka ñu ne ka dedet passé na mom kay loy def gawal bala fan yi jeex bu fan yi jeexé lo ñaani tam duñ la ko may wa amal himamun dal de fami adu ko moy sarandiw bes dana ñew ñu waqisul mono ci dara kon fama idadu ka yow suñ la waqé sul lan nga fay fekk lo jitalon mam serigne fallu waxna de mam seri wabil masibi inzaruko ndawal de bi te kep ku dunduna be am be jaw xamal ne ndawal de mu ngi nonu lan na wadjal bu mala bet wabil masibi ci bid jaw inzaruko ci se warate nek yow fama azaruka lan moy say ngant ngay wer di ciatangi bagn di jamu yalla wa fil lahdi maqiluka en tout cas bameng lay xaar ngir nga tedd fa nelaw ngir nga tedd fa kon fama qiluka kon ndem yow ay ati at dang koy tedd te do jog lutax do jog fi jamu yalla avant ngay tedd wa fil lahdi ci bamel maqiluka sulus tedd fama qiluka lan moy say nelaw guddek beccik fi moy nelaw beccik wa ila llahi masiruka ci yalla nga gem do fi dess kon fama nasiruka kan mo lay jappale kan mo lay dimbalé yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ko yakar kérok bopam latal ana'imun anta wa yawmum da ngay nelaw am ghafilun wala da nga sagan aw majnunun wala da nga dof fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un seigne fallu ne yow ya yow yaay kutus yow mi melni qala alayhi salatu wassalam kul ummati yadkhuluna aljanna illa man aba ñeppay duggu aljanna lu moy ku bañ qila man yaba yonent bi kan moy baña dem aljanna mune fa man ataani kuma top ci samay ndigal bayi samay tere dakhal al janna wa man asani kuma moy nak faqad aba ilamu ayuha nas an allah tabarak wa taala amara digal ne bi amrin bada bihi bi nafsihi yalla de bamuy digle julli ci yolenti bi moko njeke malaka yi top le top ca mune len yen doomu adama topat len ki kon bada commencé bi nafsihi wa sanna mu ñaarel bi malaikatihi ca malaka ya malaka yi nga xamene ñu sel lañu fa qala yalla waxna walam yazal qa'i walam yazal aliman yalla mu ngi wax wa tanbihan di ñu ye lakum ñeelen wa ta'liman wa tashri'an yalla wa takriman yalla neena a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha ka yalla wa malaikatahu ak malaakam ya yusalluna ñu ngi julli jumla bi istimrar la ala nabi ki yonent bi ya ayyuhalladhina amanu kun yen ñi gem yalla sallu julli len alayhi ki mom wa sallimu ngeen selmal tasliman ay selmal kon ni dal kon tabarakallah rabbil alamin ki la julli ci yonent bi salatu ibrahim yo yalla na nga julli ci muhammad ak ñoo muhammad nga yere muhammad ak ñoo muhammad nga barkel comme ni ngi ko defé ci ibrahima ak ñoo ibrahima yo dal ku ñu sante nga ku yeyo cyant nga yo yalla na nga gërem ñi nga xamantene ñu khulafa rashidun yo yalla na nga gërem mbollem sahaba yi ajma'ina ak tabi'ina yi ak ñeleen top yo yalla yalla nga di def ñuy rafetal top leen be yowmal qiyamati yalla bul ñu def mukk ñu am bañeel ak lan ak xiss xol ci sahaba yi nga xamanteni ñoo jikk ci iman yo yalla aji yereme nga yo yalla aji jéggalé nga yo yalla yalla nga défar suñu jitu réew ak jiji yo yalla képp ko xamantene jox nga ko pol yalla nang ko jappelé bi mëna jubal mam señ fallu né yalla nga yow yalla tabarak wa taala yalla nga bind mucc ujaaji fuñu nek at mune yalla nañ mucc ñi xex ngir jihad yalla nañ gagné ñi tukki yalla nañ ci julit yi yalla nañ delse ak jam yalla yalla musal len ci geejgi musal len ci jeri ji amin ya rabbal alamin yow yalla a lolu nak ñu dal koy firi ndax waxtu waangi dem mam serigne fallu lolou la teunk ma waxal la ko ci arab nga man ko jeriño waxon na ne ko yow de ante yow de mom ghafilun aw majnunun ban febar yi mo la dal ben baxu ci gawal fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñeppay duggu aljanna lumay ku bañ ku baña top yonent bi dal ya baña duggu aljanna yalla ne mangi julli ci yonent bi yen julli len ci inna allaha naka yalla wa malaikatahu ak malaakam ya yusalluna ala nabi kun ya ayyuhalladhina amanu sallu ngen julli alayhi ci mom wa sallimu tasliman mu julli tam ci salatu ibrahima bi nga xamantene salatu bi yonent yi joxna ko sahaba yi imam malik gennina ko ci muwatta ya allahumma salli yalla nga dolli xiwal ala muhammadin wa ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid allahumma salli wa sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim fil alamin innaka naka yalla hamidun kunu sant nga majidun aji yoyo tiant nga wa sallim nga selmal tasliman ti ñom kaseeran warda yo yalla yal nga gërem ani khulafa rashidin yalla nga gërem khulafa rashidin amin ya rabbal alamin warda itam na nga gërem ka warda na nga gërem an kafati ashaba ashaba mbole sahaba yi ajmayna ñom ñep wa tabiina ak tabiina ñe ca top ñep yalla ngi leen def bi ak kep ku top ci sahaba yi ci rafetal ila yawmuddin yow yalla wala tajal bul def fi qulubina ci suñu xol yi rellan bañel lil ladina amanu rabbana innaka naka yow dal raufun yow ya aji ñewante rahimun yow ya aji yereme rauf moy yermande bay rahim moy yermande yaay allahumma yow yalla asli yalna nga yewenal a'immat a'immatana suñu njit yalna yalla yele yalna yalla yewenal suñu gouvernement wa qudatina yow yalla yalna nga yewenal li nga xamantene moy suñu attekat akkan waman kep ko wallaytahu shay'an min umurina kep ko jox pal yalla yalla ko yewenal te jappale ko nga defal ko naja yo yalla yalla nga defal waqtu bi yalla nga defal assalamata mucc lil hujaji amin ya rabbal alamin kon lu tol ni lañ am ci waqtu ñu ngi julli di selmal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal suñu directeur general ak kep ku koy jappale yalla yalla defal len tawfik ak taysir sen bokk ahmad harun li mo wax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: ningo keden ci bu mu joko bi mbok bi ñi ngi leen nuyu leral ci Alwa Senegal
1: ma ngi lay nuyu aja Uleika
0: jere jeuf dal la
1: gam na tem bi xawna ma recc tuti wante pour wétale la rek ndax yow mom ken mënu la baye ak jotay bi rek li sama mbokk halpu leer yi di wax wulango jamma
0: mel detaay ke goor
1: dacce taak yo goor
0: ndem jibina basar
1: wa man de nima degge mbir mi dal ci jexetal bi amna ci ay dekkin yi nga xamne japp na ni ñom ñoy ton sen bop damay wax sax ne man mi xawma ndax dina ci bok waye xam nga fi nga xamni yoon la nga xamni nenañ la semaine defé rak mom wala mu nek benen beurep bi nga xamni yow état dal ñi muy leunk lool ñoñu ñoko mom bu fekke ne nak bëgg nañ la fa yëkëti amna laaj yi nga xamni boko laajé bu jéggé dayo mu loolu mu nalako xañ
0: deug la
1: waaw ndax nima déggé mbir mi tamit état tamit bu fekke ni xal na yoon mo xam autoroute nga fay def mo xam gar ki nga fay def mo xam ak nu muunti don ah wax deug yalla neew gi dole mom du xex ak ba dolo yow tamit da nga wara jox nit ki akam bu mu mot seuk ah way buñu topé rek dem ba taxawal beureup bi te fekk na amna ñi nga xamni ci seen kaw ak nga ko taxawal lol tamit état dotu ko mun jeriñu waaw ndax nit mom boy taxawal bi dang koy taxalo ci anam yu lew
0: deug
1: la rawate ne nima ko degge bi ñaanal ñoñu dal yalla yalla dimbalé len bañu jot seen alal ci jamm suñu len joxé benen dekk nit ñu dem dekki wat fofu rek inshallah jerejeuf di len ndokel nang ci magal ci di sant yalla di wax yalla yalla yalla may nuñu defati ko at yu bare
0: allahumma amin
1: te accident yi wañewku même ñi nga xamne dañuy tukki sax ñom tamit wat nañu xolaat mbir mi bu baax
0: deug
1: la xeyna du tem bi sax waye gis nga fi ak ay fan buñu wote gamuti waawon doto gisati kenn ci dekk yi ñeppay dem
0: deug
1: la donc senegal ñepp mourid lañu ñepp tidiane lañu
0: machallah
1: waaw kon dal sant yalla rek mais nak yalla yalla wañi accident yi rek
0: allahumma amin
1: jerejeuf ka
0: ñina la bu baax ma ngi lay fay bu baax baax mi ngi non rafetitina kon nak su ko defé batay dañu dal nak xarandi tuti xamna du ñak ci kanam tuti rek ñu dal di yëkëti tu jotay bi su ko defé programme bi dal di continuer mi ngi non nam ko waxé non la rek ak ak yelef mom faaw ñu koy dal di xam diko jox borom ba mu mat sak waye tamit kañu jox ak ak yelefam mom tamit na xam wa deug yalla la ko warlo ak nak la tax ñu jox ko lolu ku ci nekk bo ci laaj nga laaj li nga xamé ni man na né ndax tank lu mëna nekk ku ko dal di laaj nim ko waxé rek da fay ciow lay bari rek mais du muju fenn ndax nak kenn man mi ulé kan kenn mënuma def lolo xamné ni wax deug yalla mënumako lo mënul atanoko xamoko yoroko lolo mënoka def bokoy jëm tamit da ngay don ko xamné ni wax deug yalla deug dalay faral di rër té lolo kenn ñaanuko yalla la nga mën wax ko def ko bo teudé nga daldi nak nelaw du ñak nak yenn say nit bi bi dara galanko daldi kay dab mais ak lu galankor bi dab rek yow ndortu nga ne wax deug yalla li dina am numa fatte tru bi nek fi ni wala ma delu ginaaw ci la nga xamne ni mom la waxon ngir nak ñu baña fogné la ma waxon dama ca deñ deet dafa am lu ma dal lolu nit da kay daldi xam waye digé lo xamne ni wax deug yalla mënoko té mu woor la né li mënoko sa nafsay bakkan dong mota nga wako wala bëgg lu neex ka nga togal lool tamit wax deug yalla yeen say seen borom ñom ñoo lor seen bop wala di tax nit ñi di leen yablu ci lo xamne ni jaru ko won laaj tamit lo xamne ni yow leer na la né ka ngay laaj yorul loolu wala man mi kat lamay laaj dama koy laaj ngir mu neex ndax comme état la mën nañ ma tourlu tol non waye mu woor la né li yenuul mana sax la ngay laaj bu fekkon dang ko don xayma diko gam gamle ak la nga xamne ni mom moy koppor ya ngay laaj ak jumtukaay ak lu muunti don ci lim ci yaakar manul nek lol tamit togn sa bop la wala dal di xoss sa xol ndax te dang ci deglu la neexul wala dal nga gis ci li nga xamne ni dina bon lo soxol ndax as tuuti la nga xamne mom nga ci waron jot yeex dana ci dadi am galankor dana ci dadi am wala sax ñaka jot dadi ci am mu don lo xamne ni lu metti lay don kon nak yoy yep ñi faral di nga xamne yi dalen di daal dab nañ ci bay xel bu baaxa baax kon ñi ngi daal di jaajeufal bu baax suñu gan gan bi nekkon Amadou Diarra mi nga xamne ni wa deug yalla mom moy coordinateur collectif di kurel nga xamne mom mo ëmb ñi ter bi daal di laal fofé ci sibi ba taxna ñom suñu momel goge nga xamne kurel gi non lañ ko duppé dañu bëgg rek état bi wax deug yalla jappalé len ba ñu daal di jotaat ci li nga xamé ni mom moy seen momel jotaat ci nak du déllu ci bëreub ba ndax bu démé ba ñu def fa projet mom déllu amatu fa waye nak ñu jot ci li nga xamé ni mom la waxtani ñu sumbon lolo fa roussé won ñu teunk ko nafar ko tek kon mi ngi nonu dañuy ñaan yalla rek lepp daal di antu ku ci nekk daal ci gis bopam di nuyu wa sébi ci touram di leen sante di leen gërëm waye tamit di nuyu ñiko dalalon di migi maham jay ak ahona diouf celine noël diop mo faré won ci xarale gi ulay kan amone bekti di len ko dal di jotali di tamit jaajeufal bu baax ba suñu ndaw ñi ndaw radio sénégal ñi téwulon fofu ci diwanu touba di ziar suñu serigne seigne bass di ko jaajeufal bu baaxa baax basirou amadou basirou silla ñom ali ndjay diouf ñom youssouf konté ñom salimata gey ñom oscar tendeng diwan gi yeb bayiwuñu kenn kon nak mi ngi nonu di len nan ay na len yalla indi wat ci jamm den jaajeufal bu baax suko defé ñu ni tamit ñu daldi jox dig dajje bi rek ci li nga xamé moy cérémonie officielle bi nga xamné ni du yag ñu daldi kay amal di ngeen ko mëna topandi ci mbollem bankas radio sénégal muy nekk ci cliftef nak jëwrun bi ñu denk walum karangi bi rew mi kon di ngeen ko mëna nak tewlu légui légui aji fatou bari dina ñew ak yeen ci xibaar ci teunk bu ci noppé rek programme bi daldi weyandi kon jamm bi ci di len ko ñaanal te di ko sakku ci yeen ñu yendok jamm. Thank you.

0: jërëjëf aji Fatou Bari, xibaar yor yor yi ñu ànd ci Aram Falcone.
1: Xibaar yi ñu jàmbar bu wér di wóor.
0: Magalub Touba bi lañ koy daal di nag tàmbale ak téeméer ak fanweer ak juróom ak ñaareel bi nga xamee ni nag tey lañ koy daal di ndar keppe foofee ca diwaanu Touba jàppaleen cérémonie officielle bi. Ñu ngi ciy daal di nag xaarandi ñi nga xamee ni ñoom ñooy ay délégation yu bawoo fu ne ci àdduna si, ci teewaay nag nga xamee ni moom mooy xalif général de Mourir wala sax ki fay wutu. Kon nag gouvernement bi ñi leen fay teewal di jëwleen bi ñu dénk karange bi réew mi Mouhamadou Makhtar Cissé. Kon nag cérémonie bi di ngeen ko mën a toppandi ci mbooleem bànqaasi xaju Sénégal bu 11h jotee. Dafa fekk nag Nikia Démb foofe ca Touba, amal nañ fa nag ay ziar, amal fa li nga xamee ni moom mooy njàngum xasaay di lépp nag daal di jolle foofe ngir màggal nag bësu Bamba bi ak gàddaayam bi nga xamee ni amaloon na ko mu nekkoon nag li nga xamee ni moom mooy màggal gu ànd ak nag lenn la ca daal di ñuul mu nekk nag accident yi ci daal di nemmeeku ñaar fukk ak benn ci ay doomi adama ñàkk ci seen bakkan bu nu sukkandikoo ci brigade nationale sapeur pompier bi nga xam ne sax ña ngay xam ne ca wetga lu tolloog ñetti téeméer ak juróom ñeen fukk ci ay intervention moom la ñu daal di nag amal juróomi téeméer ak ñett ci doomi adama ñu daal di leen nag wollu. Waaye accident de circulation yi doonoon lu gën a fës ci intervention yi ñu amal ndax nag ci xayma toll na ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn. Ñu desandi ba tey ci màggalu Touba ren ci cérémonie officielle bi nañ ko waxee ci kanam tuuti dinañ ko daal di amal ko nag ci li nga xamee ni daal moom mooy anam yu mucc ayib yi nga xamee ni ñu ngi koy amalee nag màggalu Touba boobee nga xam ne doonoon na célébré yoon dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe Mouride waaye ñeneen ñi bawoo fu ne loolee ki ni ko daal di xamal du sunu naataango di Salimata Gueye.
2: Ci jamono ji tembe ci jumaayu Touba waxtu bi ay ñaan ak ziar lan fa nemmeeku.
3: Taw yàlla sëñ Touba lii moom ñaan yite yi rek yite bu way am aaju bu way am ñaan ko ji fas ko ji ndax journée bi dafa diis atal na lépp sant siñ Touba bu baax a baax.
4: Ziar waaw comme màggal moo ñu fi andi te mag ñi dañ doon naan waxtu bi diggante 9h ba 11h loo ci ñaan foog naa yàlla dina la ko may loolu sëñ Touba moo ñu ko liggéeyal.
2: Talibey Mouride yi jóge fépp ci àdduna ngir rek ñëw màggal si demu ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassol ci géej gi.
5: Waaw maa ngi woon ziare Khadim Rassol.
2: Non tudd ak foo jógee.
5: Maa ngi tudd Soxna mi Diop dëkk Ndoyen Barga.
2: Say mooy sa màggal bu jëkk wala.
5: Man màggal bu jot damay ñëw.
2: Waxtu bi loo yëg ci jamono yor yor ji.
5: Xanaa ñaan Khadim Rassol samay soxla ñu yàgg fi lool yàgg ñëw si màggal gi. Waaw sans borom yàlla yàggal na fi yéen ñi fi nekk sans borom yàlla yàggal leen fi. Barke Cheikhul Khadim.
2: Màggal Touba 2026 ay millions yu millions yu taalibe daje fi ni ko daan amalee at bu jot. Taalibe yi nag ñu ngi dellu seen i kër ak ngëm lu bari lu nekk seen

0: de biri Touba talibe yi ñu ngi amalé sen magal te jumaaju mag ju Touba ak liko wër ñu fa doon ñaan difa zikkeur waye tamit difa jang arkhulan ak ay khasaayid lolu la suñu natango Omar Bayoba di ñu xamal lolu itam la yeglé kay bi di libération feussel ci xëtam ku né magal né dem bek dik bi accident yi ci biré magal nak ay nit ñak nañ ci sen bakkan ndax te lim bi egna ñaar fuk ak ben ci ben xayma bo xamné Brigade nationale des sapeurs-pompiers mon ko don def li ci gëna fess moy ñom amal nañ ay intervention yu tollu ci ñetti témèr ak juroom ñent mu ngi soxal juroomi témèr ak ñaar fuk ak ñenti victime jël nañ en charge juroomi témèr ak ñetti victime waye nak amna ñaar fuk ak ben nit yu ci ñak seen bakkan accident yi ci talibi ñom ñoo gëna fess ci li tax sapeurs-pompiers yi intervenir ndaxte bo xolé ci ñetti témèr ak juroom ñenti opération ñaar témèr ak ñaar fuk ak ben yi ay accident ci talibi lañ ci ñenti témèr ak juroom ñaar fuk ak ñaar yi nit yi nga xamné dañoo bokku ci yoy le accident ñenti témèr ak juroom fuk ak ben sapeurs-pompiers yi jël nañ leen en charge suñu ñaar tango bu yeglé kay le soleil di Omar Diouf mom mu ci amal ab gestu ci limu ñi nga xamné dañu faatu ci bilé magal ci bilé gëstu nak mu ngi ñuy wax né at mi ñu genn jamono ji mom mu ngi ci doon wax mu ci yokku né ren ñu ñak seen bakkan ci magal bi ñu ngi tollu ci ñaar fuk ak ben buñu sukkandiko ci mom li waral yile accident bokku na ci limu auto yu bëri ak moto yi ci yoon yi seen ñak tay lolu nak tak deet yi nga xamné ñu ngi doon saytu yoon yi mënuñ ci dara suñu natango di ci yokku né gis na ci Facebook ko xamne mu ngi wax ne dafa ñak gerbatam alarba ci yoonu Touba bi te bobu le gerbat dafa waron tak jabar fukki fan ak ñent ci wëru août bi ñu nek Omar Diouf di ci yokku ne li ab tiss la di le wuté lol ak ñi nga xamne ay chauffeur lañu tek ci ay dawal ko tu moto lañ ño xamne nit yi nga xamne ñu ngi ñak seen bakkan ci tali bi ay reela len di def
1: Ouleykane
2: Mingo Dominique Kama diko jajeufel bu baakha baax yikete fi sax nak tuk xibaar bi nga xamene andon nañ ci ak Aram Fall Kone Céline Noël Diop ci walum sotantal gi Ousmane Diop réalisation coordination bi Elisabeth Agnassar ak Papa Malik Ndaw xibaar dina ñu wat ci kanam ci yaatal way nak laata lolu cérémonie officielle bi nga xamene magalu Touba bi dinañ ko amal ci kanam tuti and ci ak ndawal radio Sénégal jam ak jam ci radio Sénégal jangene jëf

0: ndax waxtu wi dañu synchroniser radio yep di delu ñaanal na ci barab bi ngi ci ñaanal suñu directeur général Pape Aliou Niang yalla defal ko tawfiq di ci yaral directeur radio bi François Xavier Thiou Cheikh Diop chef département ci walu coordination bi Khalil Diakh ma nga xam mo nekk ci Dakarou ak mbolim technicien yi nga xam japp nañ ci ñu ngi leen di ñaanal yalla defal seen bëgg xamna loolu bu ñuy tej inshallah dañu ci ñew kon jay juuf yow basi ci la ngeen wéyel rek tabarakallah feñal yi nga xam ñu autorité état yi nga xam ñoo fi tew bu ngeen ko mëne teunk ci français yeen ngeen teunk ko ndax man tuwa bi leele dama koy faral di moytu
1: jërëjëf imam Babacar Diop mu ñu doon toppal sank ba léegi bi ñu dooré woon daanaka direct bi li nga xamante ni moo am ci biir salle bi nekk fii ci résidence Khadim Rasoul mu jëm ci cérémonie officielle bi jëm nag ci wala ndax kepp magal Touba Gren gi yaa ko wax sànq sëñ Bass Abdou Khadir ki yor kàddu xalifa général des Mauritanie yegg si na waxtu bi teme sax mi ngi joxanteeg loxoo ki nga xam ne mooy Mouhamadou Makhtar Cissé du ministre de l' intérieur et de la sécurité publique jiite la délégation gouvernementale yaakaar naa ni ci kanam tuuti liggéey boobu dina mën a door sëñ Bass egg si na di nuyu ñi nekk ci gouvernement bi ñi fi teewal nguur gi waaye ñi nga xamante ni ñooy waa kër Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul nekkit ay délégation jógee ci kër diine yëpp yëpp yëpp yëpp yi ñëw teew ci xew-xew bi nga xamante ni dafay lëkkale diggante li ñuy wax ñi yor nguur ak it ñi yor diine mais surtout di gën a rattaxal di gën a feddali coloré diggante këru diine nekk ci Sénégal nga xam ni am na solo lool lool lool lool lool fii ci Sénégal Amadou Bassi Roussila gis nga de kon daanaka porte parole bi sëñ Bass mi ngi ci loolu.
2: Dëgg la sëñ Bassirou Mbacke Abdou Khadir donc porte parole mi ngi ñëw mais nuyu nag ay kilifaam ñi nga xamee ñoom la fi fekk fu mu toll nii mu nekk sëñ Abdou Samat sëriñ Soinbu ak sëriñ Bassirou Abdou Khodos moo mooy waa Daaru Khodos sëñ Bass Abdou Khodos mu nekk kilifa bu mag moom it ak sëriñ Mamor Mbacke bu sëriñ Fallu Mbacke nga gis ni moom nag xam nga so loolu lay wane ni ci ay magam lay nuru ñu lay nuyu fu mu toll nii mooy mbaxana bi nga xamee ne daf ko sumi ndax xam nga Mourid loolu lañ baaxoo loolu dafa bokk tamit ci makarimal akhlaq yi nga xamee ni maa ngi ko doon junj sànq nekk ci li nga xamee ni moom moo nekk ci téere bi di matlabul chifa yi mag ñi nañu yërëm ndaw ñi nag daal di wekk mag ñi parce que ndaw dafa war a respecté mag su la mag tooñee mu def la lu ne mbugal la sax da nga ko war a nangu loolu mooy makarimal akhlaq tey moom la doxee nii nga gis ni ci ba muy ñëw di nuyu kilifaam yi dafa sumi li nga xam ne moom moo nekk mbaxanaam loolu tamit enseignement la bi nga xam nañ ko fi jàng ci li nga xam moo nekk ci temu màggal bi Alioune Ndiaye Diouf nga gis ni kon mise en place bi mi ngi continuer di am muy saafonte également ak ñi nga xamee ñoo nekk gan yi gan tamit dañuy wax ni da nga koy taral gan nga ubbi sa lépp jox ko lépp bàyyi kooku lépp mu lépp moom it tamit noonu la ñuy doxee fu mu toll nii ndax fu mu nekk nii ngani ñoom ñoo nekk lii di priorité ci li nga xam moo nekk cérémonie officielle bi.
1: Amadou Bassirou Sylla lu am solo li ñuy wax droit de naissance xam nga ni yoonu Mourid moom loolu dañ koo respecté bu baax a baax dañ koo topp boo doonee Mourid rawatina cër boo mën a am boo doonee kilifa du ay teggin ngay nuyu sa mag sa kilifa koo xam ne moo la sut ay ak ngay jël maxane mu nekk sa bopp looloo tax bu dee da ngay jox loxo sa mag wala sa waajur da ngay foq sa maxane loolee di wane signe de respect bi nga xamante ni dafa am solo ci yoonu Mourid beneen bi nga xamante ni dafa am lu am solo ci yoonu Mourid ñu koy wax it mooy ci wàllum toogin bi toogin bi it Mourid moom bëggul di toog ci kaw di mën a jox loxo kilifaam dafa yegg ci suuf bàyyi kilifa ga tekk ca kaw loolee ñoom dañ koy jàngale bu baax a baax ñoom kilifa yi nga xamante ni ñoo jiite yoonu Mourid looloo tax kuy taalibe da ngay dox ci loolu da ngay topp ci loolu loolu nag muy taxawaay bu am solo ndax nag mag dafa am solo li nga ko waxee sànq Bass ki nga la xamante ni moo la mag moo la gën a xam lu baree bari ci aduna moo la gën a xam lu baree bari ci looy dox cër boo mën a amit loo mën a doon ci sa mag lay ne kon faaw nga wekk ko waaye nag ci côté mag it am na la ko war ci gone ga mag dafay yërëm gone mag dafay jàppale gone da koy xëcc da koy bàyyi xel loolee di lu ñuy topp bu baax a baax ci yoonu Mourid Amadou Bassirou Sylla ci kanam tout cérémonie bi dina tàmbali mais dinaa am benn mbir bu ma ràññee salle bi dafa mel na fees na dell ndax nag délégation yi nga xamante ni ñoo ñëwoon wuy si ci magal gi yëpp dañ fi am ay représentant dañ fi am ay nag nit di fi teew waaye te ñi nga xamante ni mooy nag le corps diplomatique ak yeneen yi invité jóge ci ay yeneen réew dañuy ñëw tabbi ci kon nag cérémonie officielle bi moo tax nag ñu am salle bu mel nii ndax salle bi nag may fàttali ci biir résidence bi lañ ko defee ci gannaaw beneen bâtiment bi foofee rek lañ mën a daal di nag installé salle boo xamante ni pour mu mën a contenir lii di nag nit yu bari mbooloo kilifa yu bari yi nga xamante ni macha allah dañuy ñëw teew ci bés bi Bassirou Mouhamadou Makhtar Cissé le ministre de l' intérieur et de la sécurité publique moo jiite la délégation gouvernementale mais

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيونغي سنت يالله بو باخ دي لين زياره دي جيتال تي نيو بي صاحب الفضيله الشيخ محمد المنتقى مباكي ديكو نيانال مو ياغ في لول تي اندك وير با ييغالي اي يينيم تي الاسلام تي ني اندك اك موم مباكي خام نين نك نيونغي دكمل باتاي بيس بيغا خام ني موي غرام ماغال بو توبا ñu am bekte bu baax di and ak yeen ci ay émission spéciale en direct nak fi ci Touba ci résidence Khadim Rasoul ñu and ak équipe bu RTS bi ñu ngi fego ak Serigne Diaga Sar ci walu technique bi fego itam ak Souley Bari Ahmadou Ndiaye and itam ak Imam Babacar Diop mi nga xamne moy yore walu diiné ji ci chaîne nationale and itam ak équipe rédaction bi muy les journalistes yi nga xamne ñoy top walu information bi tay nak ñu fassiyene am mbékté nak ziar leen bu baaxa baaxa baax ndokké leen ñaanal leen jamm té diko sappu ci yeen ndax ni la radio sénégal di taxawé at mu jot lepp lu jëm ci magal gi mu taxaw ci ay émission ba taxna mu yebal fi équipe bu takku ma sha Allah fassiyene leen ko topal ba magal gi jeex tay nak ñu fassiyene dalal borom xam xam bu mag muy Serigne Sidil Mokhtar Khouma di talibib Serigne Touba waye di Mourid Sadiq di jangale kat itam di Serigne Dara di yarkat mom lañu fassiyene sekkal émission bi inshallah rabbi kon Serigne Sidil Mokhtar ñu baye la nga nuyo auditeur yi
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa in ya'un sawabika wa suriyatahu minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli wa bi kalami wa bil ishara ihdi muridan yatubu inara wa hablahu jumlatan ma takhtaru lahu ladayka innaka al mukhtaru barke borom tuba barke tuba ak borom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne abdullah sek ni lay delo am nuyo ko siar di jital ci nuyo bi nak sante yalla bu baakha baax di julli jonnati bi sallallahu alayhi wa sallam di sante Serigne Touba ñaanal baax ci amul dum muntaha di ñaan yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mu yagal ko fi te yalla wëral ko ñaan sun borom degeeral ko yit katanal ko ba yene ñi nga xamni mom la am ci liggeel borom ko lepp on ko matale di ko ñaanal mbolem julli di ak talibi di ndokkel julli yepp wëru tedd bi ñu nek mu yor safar di ñaan yalla sun borom defal nu tawfiq ci bis bu tedd bi ñu deggal ñaan yalla sun borom yobul ci jamm ñu fekke ko tatal ko ñu nuy wa RTS gep nak diko jaarale ci se jëmu ji Serigne Abdoulaye Seck diko jaarale ci yow ba jott ñu ko mbolé mbokk yi nga xamni ñu nga sekkal liggéey bu tedd bi di liggéey bu serigne bi ñom ñep nga nuyul ma len siarel ma len te jott ma len sama nuyu ak sama siar di len ndokké ci wër wi di len jaajeufal baax ci taxaway bu am solo bi nga xamni yeen nga koy amal bi wër wi téro ba légui ak lu jitu wër wi waye rawatina bis bu mag ni nga xamni mom lañ deug ma ni fana juroom ñet wër safar bi su magal gi ñaan yalla sun borom yobul ni ci ak jamm barke serigne bi di ndokke ci jota yu am solo yi nga xamni yeen koy faral di def ñaan yalla yit sun borom gatandu nu da defal nu tawfiq ba yeen ji nga xamni mom ngeen ci am tan am ko ci sun borom japp ndalanu ko auditeur ak auditrice yi nga xamni ñoy bayyi xel RTS di bayyi xel jota yi ñu ñaan yalla sun borom defal leen tawfiq ñom ñep ni len di jotal ak Yakob Siar di len jajeul baax señ Abdoulaye Seck
0: señ Sidi Mokhtar buñu waxe grand magal bu Touba faawu ñu wax qasida yi ndax dekk bi jamono ji fi ñu nekk ci Touba fofu jaar rek da nga gis jankati qasida yi waye ya nga deg itam sonorisation yi kurel yi ñi nga xamantene bi itam ñoy drouze naka non itam njaayum qasida mi lool limi tekki moy qasida yi kat da bok ci fanni yi ñi magalé ndax Serigne Touba daf ko don liggeyele sunu borom tabaaraku ta'ala diko liggeyele rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muy fannu talif muy qasida yi kon ci fannu gogu lañu fassiyene waxtane waccu way wi mu am ci yoonu mourid ak ngeneel yi ak njariñ yi ak teggini jang qasida suñu laaj bu ñëk bi moy buñu ne qasida ci yoonu mourid ana lan la wund
1: a jarriyal señu abdullah ñu lay jaajeufal baax xam nga qasida mom moy lo xamni serigne bi da ko tanke turu yalla ñu turu yalla muy la ilaha illallah muhammadur rasulullah waye tanke ko yit salat ala nabi moy ni ya sun borom wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhan nasu sallu 'alayhi wa sallimu taslima waye serigne yi tanke ko li nan istighfar moy djeglu yalla waye serigne bi tanke ko ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala li sun borom wax ni uduhuni astajib lakum waye serigne yi tanke ko sante yalla moy li sun borom wax ni la in sakatum la asi danakum nga xamni lepp lo xamni lu bax la rek serigne bi da ko tabal ci bir khasiri mom khasiri waye serigne bi lu jitu muy bind genn khasida ci khasiri ñu bind yep dafa ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala da ji nga xamni mom la wara bind khasida ngene li nga xamni mom la wara am mom la bëgg sun borom defal ko ba yalla defal ko ndax serigne bi bo demé ci nuru daari nga fekk muy wax ni wajhal midadi fawha kulli mai barakatan kama tri samay yo yalla na ma defal sama ndoxum daaji mu gëna kaw bepp ndox tabarkel ni ndoxum taw barkel ku ne xamna ndari ñun ndoxum taw ndax ku ne xamna ni jamono yi nawet bu ndox mi wacce mbolem gantax bu deewon bepp day dekk tammi ngi dekke ci ndox mi wacce wama ansalallahu minas samay min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wala al-qur'an kon ndox gis nga ni dekkale lu de serigne bi non la ñaané sun borom ni ko sama daaji nak mako defal mom mo barké mo gën mo gëna kaw bép ndox on ap barkel ni ndox mu taw barkel bu yamon ci lor rek doyna seuk waye dafa waxat bir khasida gi ni ya man midadi jahalta kadima man maho kharsahidu min khudama nisa na nga defal sama ndox mu daaji mo melni darati shuhadawiya shuhadawiya nak mo ñi nga xam ñu andona yonnata bi sallallahu alayhi wa sallam di xarit ci l'islam ñoñu ku ne xamna seen daret barkel gi barkel ndax ku ne xamna ni ku ci melni hind ko ne xamna ni mo raylu won ko melni hamsa waye bim raylu hamsa yit yamu ci raylu ko rek waye waxna dafa jël lu ñawka xoti dañu hamsa di jëfëndiko manam bi yeey rasu hamsa diko busu lo lim ci jublu won moy lu metti waxna ni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wax ni yalla du jël hind muko diko tabal sawara ndax deret hamsa ji tab ci biram ta jamono bim koy def boba hind ab yeefer la waye waxna ni mujjuna hind tab ci l'islam ba nga xamni bi ni fatuhul makka bi nga xamé ni ñi ngi jaayante yonnata bi sallallahu alayhi wa sallam soxna yi doon jaayante ak ñom waxna ni hind mo jitté won delegation ba ya yohann nabiy iza jaatal mu'minatu yubayihnaka ala la yusrikna billahi sayyan wala yasriqna wala yasnina wala yaqtulna awladuhuna wala yatin bi muhtar yaftarina bayna aydihina amna ko alquran waxe nga xamni sart yi nga xamni mom leen wara jaayante yonnata bi lañ ko yonnata bi wax hind mo jitté won delegation ba kon la waral mucc moy darati shuhada bu tabiti biram kon lol day wane rek daaji nga xamone serigne bi nda khasside yi tawfiix ji nga xamne sun borom defal nako ci serigne bi khasside yi serigne bi djublu ci dara nak lulul liggeel ci yalla ak yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam ndax ko ne xamne ni serigne bi mom dafa jaayante won ni ak dundam da koy def ñaari xaj ben xaj bi day fasiyene di tag rasulullah ben xaj bi day julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam ta lol amna dalil ci alquran ndax bu dé tag yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam bu né ci alquran dañu fekk sun borom di wax ni wa innaka la ala khuluqin asim kon yalla mo ñëk tag ginaaw bi bindé yonnate ba nopi mo ñëk tag rasulullah ci jikko ju rafet lolé serigne touba di ci roy borom subhanahu wa ta'ala bu dé julli ci yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam sun borom mom miko diglé mom mo ci jitu ba nopi digël ko ay malaikam ba nopi door ko digël képp ko xamné ab julit nga ngay dig julli ci yonante bi tay selmat ci mom moy inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima serigne touba ne sama dundigi nak fasna yene def ko ñaari xaj ben xaj bi lamay tag rasulullah fuma meena nek ben xaj bi damay julli ci yonante bi sallallahu 'alayhi wa sallam fuma meena nek lol bo demé ci khasida jawatu dang ko ci fek khasida muwahibu dang ko ci fek muy wax ni salatu sita li mathi sita tadhi batamahatu shay nga xamni khasida yi mom wessul tag rasulullah ak julli ci rasulullah ak yi nga xamni ay jaamu yalla la yo xamni sun borom da ko digal ab jaam yoy yep seigne touba da xa ñaleel nuko ci bir khasida yi on dal ci teunk rek ci li nga xamni mom man nang ko ci jotal ci xataay waxtu yi moy li bokk na ci djublu way khasida yi inshallah
0: lolou leerna kon lolou bokk na ci djublu way khasida yi moy lu seigne touba khadim rasul di ligeyele boromam ndax amna ko muy wax ne qasidati faqat qasaid al kiram fof kon may safé digéné ñu ñëk ñëk kat bari wona ay bind kat bari wona ay talif kat ku melni kaabu ku melni hasan ku melni muhammad al busayr ak ñeneen ñoo xamne dañ daan bind dotti seen xalimba diko jëme ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam lu leen jitu sax ñoomit amna ñoo yeneen shuara yo xamne ci yeneen fan lañ doon way ku melni ahmad shawqi ak kenen ak kenen waye serigne touba nak bimu ñëwé dafa indi model bu bes te moy khitmatu khitma bi nga xamne moko taxa jog da ca bok ci fan yi manam ci element yi nga xamne mom mo compose khitmatu shaykhul khadim khadim rasul moy qasida yi ak lepp li nga xamne lambon nako te nga tudd ko leral ko legui le mu fessel gën ko fessel nak ci fan ko way ndax xamnañ ne way mo gëna nexa mokal luñu wessar luñu way mo gëna nexa mokal bu di deug itam xeyna lu jofé deug waye nak way dafa jofé kangam deug mom mokay man borom xam xam deug ko xamne da ngay jang matière yi di arud jang balagha jang grammaire jang sarf jang lepp doora meuna teug ay beuyit mu leer nga man ci former ay qasida kon lo limi tek moy xam xamu serigne touba bu deuguer bo xamne fessel nako fa tabarakallah ndax man nañu wax ne qasida yi mom tarif gi di ci am digelal sunu borom
1: waw xam nga serigne abdullahi ñi lay jajeufal bu baax xam nga serigne bi mom lepp lu mi defal yalla rek ay yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mom digelu yalla la ci am mom cheikhul khadim ndax amul lenn lu mossa def ci aduna lo xamne amul ci ndigal yalla ba ci bimu wote yoonu mourid sun borom subhanahu wa ta'ala mo wax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam niko yar ci ahmad bamba na wote ak muridullah moy rabbi asnaba bil himma wala turadim bi darsi fakha lolam ndigal ci amon da wax ni yonnati moma feñu ni ma sama borom neena nga yar sa ñun ci yitte ba neena yar rek ci jangalam kesse
2: bil himmati
1: waaw bil himma mo yitte
2: ha lo ñu mëna may ci himma bobu
1: waaw xam nga himma mom ci abdullah dafa am solo ndax lepp lu nit am himma ko ko may waye lepp lu nit ñak rek ñak himma ko ko mo xaj moy ñak yitte serigne touba dara ji mu am digantem ak boromam ba su borom yëkëti ko ci kaw bor yalla yëpp am ko rasulullah seigne touba mo la tim lolou la ko may moy himma moy yitteju kawé moy yitte motax yitteju kawé lu mu tamay ab jam amul wa gisa sun borom don wax ci alquran ni la khada khalaqna al insana fi ahsani taqwimin waye suma radda asala safilina fi ahsani taqwimin lolou moy borom yitteju kawé ñom yalla da len di yégué seenum yégit man na dem ba gëna kawé malaika yi waye suma radda asala safilina yi ñak yitte ci jambi digënté ma borom man na ko yobé ci ak soufé bam gëna ak doyé di ak soufé bam égg ci ni wop malay da bu egge ci ni wop malay rek da na boban malay ñokay gëna kawé ndax malay mom lool moy set lool moy san tabiha yow doom adam nak yow yalla yëkëti la nga gëna kawé mala ba nak di day wacce sa bop ba egg ci martaba mala lool ak sofé mu ko wess kon lool ñak yité mom moko yobé ni warax ab julit waxtu nek da wara farlu ci yité ñu kawé farlu gi moy ngay xol ñi nga xam ñoo nek sa kanam sa digënde ak sa borom manam di len bayyi xel baña xol ñi nga xam ni ñoo nek sa ginaaw ndax bu dé da nga jëm ci yalla da ngay baña xol sa ginaaw way da nga xol sa kanam ndax ku ne xam na ni sayyiduna ahmadul khadimi bi nga né jamono ci mbacké bawol 1852 jap 53 soxna mariam bousso mi wajuram boba dalikut alquran waye da ko daan fatali nit ñu bax ni comme li yalla doon fatale yonante bi nan ko nahnu naqzu alayka ahsanal khasas fatali kul ñi la jitu won ci ak yonante fan tegon senu tank ci ak mëna muñ fan tegon sen tank ci jotali risala fan tegon sen tank ci lepp lu leen mësa gar wala lu leen mësa arrivé rek ñu jël borom subhanahu wa ta'ala tek ko ci sen karam yow tam bayil xel lola waye soxna mariam yi lolé la daan tokal ci nopu cheikh ahmad bamba khadim rasul serigne touba nak lolé moko ñulu ci ak ndawam wala lolé yobé ko ci yittu kawé yit ginaaw yalla bu démé ba dara ji bi mu am ak martabu bi mu am la ko may moy yittuju kawé yittuju kaw moko may lool ko kon serigne abdullah yittuju kawé fu mu munta yobbu nit amut waye ñak yitté yi lu munta xaj nit amut
0: kon dal qasida yi ndigalal sun borom la ci am
1: waaw qasida yi mom ndigalu borom subhanahu wa ta'ala la ci am bu wër ndax niñ ci amé ndigal bokku na ca serigne bi ni ma ko waxé légui rek ku ne xamna ni mom bimi tambali bind
2: waaw
1: mom da dan bind téré xam xam mom la ñëkke
2: waaw
1: du melni ay tasawuru shekhar ay tasawuru subhan ay nahju ay xéti téré yo nga xam ni dañ ko wara jang nga xam ni téré xam xam la ginaaw bi nak la am digël ci borom subhanahu wa ta'ala ngir tag rasulullah
2: sallallahu
1: alayhi wasallam ak julli ci yannabi sallallahu alayhi wasallam ndax waxna ci yu bari sax yo xamni xayna bu duggé ci ngeenel khassida yoy dana ci feñ comme ni nga wax ni karamati khatulé di lolou comme mo bok ci ay karama moy mbindu mi waye ndigul yalla lim ci am mo waral ginaaw yalla martaba bi mu ci am ak tawfiq yi mu ci am ak ngeenel yi mu ci am ginaaw yalla lolou motax mu am ko ci waye fekkone amu ci ndigul yalla bu ne xamna ni
3: mom ni méthode bim bindé khassida yi ak dimension bim ko bindé ak fim tokhalé khassida yi da xamné parfois day wax ma ngi tokhalé ci lawhul mahfuz lélé mo né ma ngi tokhalé ci khalima gi nga xamné mom lañ sepp ci dajé té bindugul ci lawhul mahfuz lélé mo né ma ngi tokhalé ci umul kitab day téré ba lolu limi tektalé rek moy sëriñ bi yalla da ko ubbi lon ay buntam yalla da ubbi sëriñ tu ay buntam waaw ubbi gi mu ubbi lay buntam nak mo waral mu mana mumana mumana bind khasside ni mako bindé ci bind mo xamni lepp lu bind rek lu yémi la té li gëna yémi moy bolem khasside bind yépp ay touri khassidam ni copy wu ko fenn néwu ni am ñoon nga doon tuddu ci ay ñu doon ay bind kat amul benn téré Serigne Touba ci khasside bo xamni da nga nan ci diou sangam la ko copier diou sangam mako bindol Serigne Touba bind ko tuddé ko touru téré boba molem ay touri téréem mom moko tuddal bopam mom fatihul bisri mom jalibatul marahib wa kana haqqan alayna nasrum rabbi bima yasrahu ak wala had karna molem khasir gu Serigne Touba bind muhadimatul khidma muhadimatul amda khasir guma tudd ba ci madamul fosini gi ak khasir gu manano rek yoy touri bopam la am yo xamni Serigne Touba ci bopam moko tuddal bopam ci touri bopam xamni kenn du mana wax ni Serigne Touba turu khasside bobu diou sangam ci la bayiko won kon lolu limi tek tale moy yalla jox gim ko ci jox ndigal mu am ndigal ci borom subhanahu wa ta'ala mo waral yalla ubbil Serigne Touba buntu yoyu ba Serigne Touba mana bind khasside yi mana tudu tur yoyu te tur yoyu yep kene ko na xamna ni tur la yo xamni kene musko tudde sa tere kon lolu tawfiq la jo xamni sun borom dako defal Serigne Touba ci bind bi kon lolu ndigal lim ci am rek moy sabab la way amuto ndigal ci lolu xayna lolu dako ci du mana deme non Cheikh Abdoulaye
0: yangi tuddu legi serigne ci muhtar ci mbindum serigne touba muy qasida yi nga tuddu ci ne telna bind lol muy telna talib bobu at yi bari wul ci walu sahir ci wax nañ ne bobu itam mi ngi nek ak wajuram serigne mamour antassali di talif ay tere yo xamantene bi ño gëna neex jangale ba taxna serigne mamour antassali sax dafa mujjon jël yenn ci ay tere yum talifon bolé ko ci programme daara ji ndax kon da ngay wax ne mbindum serigne bi qasida yi ñaari xaj la bi jëm na ci al ulum bi jëm na ci khidmatu rasulillah
3: waaw jeul jeuf comme ni nga waxe legi rek bi mi bind do serigne mamour antassali mbacke ni qasida yi comme ni nga waxe rek mo ñaari xaj la ndax comme ni nga waxe am ci xamni ay téré xam xam la yo xamni serigne touba da ko téle bind ngir nit ñi di ko jangale ci jarign am yo xamni téré la yo xamni manam yi mala wax yep mo ci dajé muy lepp lo xamni ak jaamu yalla la di lu bax serigne touba tabal ko bir khasside da man gessna baye wo xamni ngi koy wax ci jalibatul marahib am yo xamni ngi wax ci nuru darini wax ci jalibatul marahib mi wax ni wajhal bihi nasmi ya fawkha sawmi wa qaybihi min manihati lawmi lolou bokk na ci ngeneel moy daraaji ji khasside mi am bokk na ca mu gëna kaw julli gu nang ak xor gu nang ak ajmak gu nang on yepp day wane rek ni serigne bi mom xamna serigne lay yu yewé la xama serigne touba mom ay mbiram da kew rek bi mi xassi day dal manam dafa ki mané bo xam dal amna dal yewé na seddu lay sek
0: ci bir lolu serigne sidi dafa am ñu wax né serigne touba bari na ci qasida yo xamné bu ngui koy talif bo mi ngi ci ay circonstances ak ay conditions yu difficile ndax non la
3: waaw xam nga serigne bi mom danaka musta am noflay musta amit ak yatou
0: deja
3: ndax man dama wax ni dir bi mi gane jamono ba bi mi am ñen fu kat man na ni la danaka ci loxe wajuram la ne ndax bi wajuram wax na ni bi wajuram di wacc ab liggey ca mbak kadior 1882 japp 1883 boba serigne touba fanuyeri atam bu tege touti la ginaa boba la fa joge ñew mbakke bawal ginaa bi la fa joge ñew deur salam ñew touba def juroom ñaari at sant dekk bu nan mbakke bari jolof bi juroom ñaar at yi am Touba kéro bi ko yonante bi di feñu ngir mo wara liggéey bu reuy bi muy tukib geejgi booba yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sa borom neena sa ñeen fukki at matu manki na ñetti weer waaye manala talañal trois ñetti weer yi des rangala grata khutbu salam kon diir boobu Serigne Touba amutoon ak feex ndax booba wote na yoon wi nit ñaa ngi ñëw di jaayante mu wara yar nit ñi kiite wara orienté yoon wi wara samp comme li wara sam kenn ku nek la nga wara ne mu tegg la ci yono tegg maam kenn ci walu xam xam Serigne Dame Abdourahmane Do Serigne Mourou Mbé Khaban mu sant ko mu nek toli Cheikh Ibrahima Fall ñoñu kenn ku nek mo am poste bo xamni dalay sarse poste bob nga nek mom nak mu wara dox digënté ma borom subhanahu wa ta'ala kon ku ne xam na amutoon temps amutoon ak yaatu ginaaw bi bu ñu joggé Mbacké Bari Jolof ku ne xam na juroom ñatti at yim def ci tukki geegi wala xamna ni Serigne Touba amutoon benn temps waye teewul lim daan ñak temps ak lim doon lima ngeen xat lum neew lim bint ay khasida ab limam kenn xamu num toll ndax amna ñuy wax ni sax 7500 la Serigne Touba bind waye lolu ab limu kay le won rek waye serigne bi li nga xamni bind nako ci khasida
4: 7500
3: wa 7500 lolu ab limu kay le won lolu amna mak monument sama mam fekke na bi ni wacce limu 7500 yoy neena bobu bimu déparé ndar dem Dakar boba conteneur bi nga xamni manam ci le kay di do nek biñ ko pc kay di mo tollon 7500 waye serigne bi mom li nga xamni bind nako nga xamni teggun ko beut ak lim bind ñu tek ko beut ay lim bind tabal ko ci geeg li nga xamni sun borom jël ko ci ciobarem lolu lepp bo len bolé won lim bi kenn xamu num toll budul serigne touba mi ko bind ak yaronte bi tax mu bind ak yalla bi tax mu bind xamo lim bi serigne touba bind ci khasida non la toll ba lolu day wane rek ni serigne bi mom jafé jafé yu metté metti ci la doon bind khasida way bind ko won ci ak dal ci ak fiix bind ko won ci am noflay bind ko ci am nangam da ma waxal na bokkum neena danaka lim am lepp li ko may ak moy ak cion na baxtu ko mahan ala kadin bada li khabla arada riddan mu abada kon ku ne xamna ni lim da ginaaw yalla ci ay ciona ki fitna kenn xamu num toll kon ku ne xamna ni bim bind khasida yi ay fitna yu metté met ak ciona yu metti ila cheikh ahmed bamba nekkon kon nak amu ton temps amu ton jot mom cheikh ahmed bamba bimi bind khasida yi amu ton temps amu ton jot bay bind khasida yi kon nak ci ay fitna ak ay ciona ak tartar ci la cheikh ahmed bamba nekkon bi nga xamni mi ngi talif khasida yi seigne abdoulaye seck
5: mbokk yi ñu ngi top radio sénégal chaîne nationale and ak touba mbake fm rts ngeen di ñu déglu ci réew mi ak ci bitim réew ci seen émission bi nga xamne ñoo ngi en direct fi ci touba ci résidence cheikhul khadim khadimu rasoul ngir rek programme lepp lu jëm ci walu magal gi fa tabarakallah ñu and ak serigne sidi mokhtar khouma di borom xam xam di def ay waxtaan yu am solo ci grande mosquée bi muy juma ji waye itam bokku ci mbolo yi nga xamne dañuy saytu mbirum xam xam ak mbirum alquran ci dekk bi ñuy waxtane nak mbirum qasida yi ak seen waccu way kon señ sidi fi nga jaar amna solo lool nak lima ci degge moy xam xamu cheikhul khadim khadim rasoul ndax neena won allamani llahul alim mimma yasha'u min ulum yalla mu koy mi moma xamal luko sopp ci xeyti xam xam yi te yunus bi alayhi salatu wassalam kat neena won sakku xam xam jarna dem ba rewum sin utlubul ilma walaw bi sinin donte sin gogu ñen ñu amna luñ ci wax waye buñ ko tekke rewum sin mi ñu xam nañ ne bo dugon avion tay jëm sin da nga def yaakar naane bo moy tuule ay waxtu yu bare ci jawu ji dora ag kon bu ne sakku xam xam jarna ba dem rewum sin buñ ko tekke sin goga loolu limi wone rek moy sakku xam xam jarna lu ne jarna choono bu nek lan nga ñu mëna may nak ci digënde Serigne Touba ak xam xamam bu sel bobo ba taxna mu doon talif qasida yi
3: wa xam nga Serigne Abdoulahi ñi lay jaajeufal baax xam nga Serigne bi man gis na bay mu bind wax li yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxon xam nga yonante da wax ni
4: wa
3: adabani rabbih ahsana tahdibi lool yonante bi wax moy yalla moma yar rafetal na sama yarin ma ngi gis Serigne Touba bind wax ni yalla ci bopam moma jangal te yalla moma yar kon limi tekki moy lepp lu garon yonent bi rek wala lepp lu yalla mayon yonent sallallahu alaihi wa sallam ci mel non rek sun borom da ko rafatale cheikh ahmed bam ko xamne nak yalla mo la xamal yalla mo la jangal yalla mo la yar yalla mo la terbiye ku ne xamna ni lolu ku ne xamna yow sa xam xam dimension kenn munu ko tak ndax man seigne mourou mahtaron cheikh obal la
4: waaw
3: amna bis mu fekk ma may jang khasida jalibatul marahib muy sama khasida gogou
4: waaw
3: mu jeul mu xol foy bima tollu ni danima ci demu ji bind li ki dey li mu don bind kenn ku meuna bind lu mel ni amut xol limi tek rek moy waaw xam xam giñ ko bindé manam xam xam bo mom day ciobare sun borom ndax sun borom da wax ci alquran wa taqallaha wa yuhalimukumullah xam nga umu yalla waxe ni ko ragal yalla ma xamal ta budé ragal yalla rek seigne touba nim ragal yalla musuno gis jambu ragale non yalla ndax ragal yalla ci ab jam munta wessu waxtu julli jot nga nek biir geej nga xamni geej mom santul ci kenn mu jamu yalla waye sa ragal yalla tax nga ni na sanni son der ci biir geej gi jamu fa yalla lolu mom ak ragal yalla fofu la ma
4: def
3: ci mom rek lañ ko gis ci lolu ma juroom ñetti at nga xamni yang ko and ak ay non lo xamni lepp lo xamni meuna yaq sa tawhid wala lepp lo xamni meuna la jenglo ñom da na ko def ta am mom moye katanu shahir yeb ta yow bi ngay déparé mbacké wéri jorof di dem dar bay déssuat lolé nga don wax dara sopp dara lu ca sopp ko da am nga xamni muso jeng jëm ci lenn lu borom subhanahu wa ta'ala ak liggéel yoon def sallallahu alayhi wa sallam kon bu dé ragal yalla rek fofu la ragal yalla kon xam xam bi seigne touba am ba doon tarikh khasside yi moy xam xam bo xamni yalla ci bopam moko xamal ci tobarem bo ndax sun borom it day wax ni yottel ci kontane yasawun yottel hikma aqadur ya khairan kashira xéti xam xam yoy nak day xéewal yo xamni yalla mo koy xéewale lenn ci ay jaam du jaam yépp nak ñoy am tawfiq joju waye serigne touba mom yalla dafa lono ko tawfiq ba defal ko xam xam bo xamni kulul mom xam ko digënté ma borom subhanahu wa ta'ala
5: ma sha Allah ci xam xamam cheikhul khadim khadim rasul kon innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama sunu borom daf ne ñi ragal yalla deug deug ñi ci jitu ñoy borom xam xam yi kon nak serigne touba lolo taxone mu doon jëm jo xamne fessone na ci ak ragal yalla waye xam xam ba sel ba taxna mu talif qasida yaakarna ne fi ñuy defé émission bi rek ku gis qasida yi da nga xamne kenn du serigne touba khadimu rasul seigne sidi mukhtar gannaaw xam nañu nak lan moy qasida ci yoonu mourid qasida ci lan la jëm ak naka la serigne bi doon talif qasida yi ci lañ ca mëna xam ak condition yam ko don talifé ci ay khat khat ak ñagas ñagas ak xéetu fitna yu nek ñu tek ko waye téewul sa buy talif khasida du def njumté du wax lum tu warta wax du bind lum warta bind leppay jup leppay aw yoon té bobu tuba bang ko jongoru liñ bëgg rek moy fat ba kanam lolu yaakar na né lu yémalé serigne touba rek lañ ko déggé lan nga ñu mëna jappal nak ci waccu way ak ngeeneli khasida yi jërëñi
3: waye dér je Seigne Abdoulaye ñi lay jaajeufal ba xam nga khasida yi mom ay ngeeneelam dafa yaatu yaatu go xamni ki man la waye bokku na ca li gëna gaaw ci defar nit qasida ci la bok li gëna gaaw ci defar nit
5: ci defar nit
3: waaw ci defar nit
5: kon nit da aju ko defar
3: waaw xam nga dooma adama
5: waaw
3: kuni defar la
5: da
3: na defar jëmum da na defar ab xolam

0: ci kaw difa ciow kon ab yar mom doonu lu meuna ñatt nit motax kep ku yalla yeru yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam yeru la nit ki ay wajuram yeru ko da na wax ni aduna dana ko yar wala bammel dana ko yar way nit ki mom ala kulli halin munta ñaka bañ am yar wa kep ko xamni gëna walewut ab yar nga xamni ñoo xam dañu gëna walé ab yar xamni dañu xamni yaru yalla lañu amé am ñoo xamni it seeni wajur ñoy farlu yar leen am ñoo xam dañ leen jox serign bu meuna yar serign bobu yar leen wa yu yep bu fekke amul rek il faut aduna yar ko wala bammel yar motax seigne touba andil ñu khasida yo xamni kep ku ko jang sun borom da na la defal tawfiq yow sa jëmi bop mom khasida yi dañ lay defal defar sa jëm waye defar sa jikko ma ngi gis baydu seigne touba di wax ci jallibut marakh nan salibitasimin ala man faha fi khalqihi wa khulqihi ittifaha nga xamni kep ko xamni yow yang koy jang yalla day defar sa jëm ba kula gis bëgg la waye day defar sa jikko yi ba ku jaxso yow dula mëna muñ ta lol da bok ci li seigne mourou moussa den ko seigne mbacke medina ak seigne cheikh mbacke defar na waxna ni biñ jangé alcorane jang xam xam ba ñew seigne mourou moussa da len den ko ñaari mbir dal ni ko seigne cheikh mën ko mbacke mën ko seigne mbacke medina mën ko mbacke mën ko na ngeen defar seen jëm ba ku leen gis bëgg leen waye na ngeen defar seen jikko ba ku jaxso yeen du leen mëna muñ lol moy jikko ju rafet ndax ni jëm ci jëm nga koy bëgge waye lan mëna andé ni jaxso mom nak lol moy jikko ju rafet ndax ni bu jikkom rafetut pour nga jaxso mom day jaxé khasida nak boko jang sun borom subhanahu wa ta'ala dalay defal manam dalay defal jikko jo xamni jikko ju rafet lay dox ni defar sa jëm non lay defar sa jikko kon khasida bokk na ci ay ngeenela moy day defar nit waaw day defar nit bi lol moy day xirtal nit ki ci ak jaamu yalla ndax ko ne xamna ni ab xol bu fekke day tuddu yalla lu bari xol bi day mujju day tatmay no xulub lay doon alquran moko wax alazina amanu wa tatmay no xulub bi zikrillah allah bi zikrillah tatmay no xulub bu fekke nit ki ab xolam du tuddu yalla lu bari ab xol bi day mujju nek xol bu tilim wala xol bu tak bu fekke na xol bi day faral di tuddu yalla lu bari bari di jefandiko tur yalla wala muy jefandiko tur yu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wala xet yu mel non day mujju xol bi day sat day lap katna xulub bobu nga xamni mom la xol bi di am nak moy mujju nit ki lolou mako xertat ci ak jaamu yalla motax fi ne ni boy jang khasida day mujju da ngay xeexlu lepp lo xamni lu safano la waye da ngay bëgg lepp lo baax lo wax da ngay xer li seigne touba non wa hablana al khair sahala tahati wa kufana al kasala fil awqati kep ko xamni yalla defal na la tawfiq ngay yëngu ci khasida di ko jang ak nu mëna don yalla da lay xerlo bëgg lo la manam lu baax waye yalla da lay fegal ak safan nga xamni waxuma la jang gi waye xol gi kep ak bind gi ci nga xam man nañ ko bind di copy wat mbindu seigne touba di ko bind ak tok di ko diglu rek yoy tawfiq gi nga xamni sun borom nako ci defal ab jam lolou seigne bi wax na ne haythu khuriat aw kutibat aw nushira ilayha abadan amin ya rabbal alamin nga xamni limi jural nit moy taxe ak aduna ak taxe ak alakhirah lay jural nit ci kep ko am tawfiq di jang khasire day jele nit ci daraja ju soufé diko yob ci daraja ju kawé gis na bay lo xamni seigne touba mi ko wax ci jalibatu nan khat khutali bi alif mahfi nail al maqamat al khullab tay da xamni nit bu soufé won di jang khasida day mujj yalla da koy yégué ci maqamay goor yalla yi ka ko ne xamna ni bo demé ci alquran sun borom don wax ni ku bëgg amé daraje yi goor yalla yi wala daraje yi maqamum kawé da ngay fanané nafilé di jang alquran wala ngay fanané julli wa min al layli fatahajat bihi nafilatan laka hasé an yabhasaka rabbaka maqaman mahmud ay seigne touba andil nu lo xamni wërna li mom da ngay tok japp sel diko jang rek djublu fenk wala yu mel non bu ñewé ci tagg ni xana da nit ñew sey sun borom dafa la ci ay daraaje yo xamni daraaje yu kawé ay maqamat yu kawé kawé la moy khat khutali bi alif mahfi nail al maqamat khulab tay day may nit ki lepp luy ak bëggam boy jang khasida lepp luy sa djublu way wala sa bëgg day mujj yalla da la cey wut
1: day yomb
0: wa day yomb ndax wa hablahu jumlatan ma takhtaru lahu ladayka innakal mukhtar waaw kep ko xam nga dafa nako tawfiq muy yeungu ci khasira yi day mujju du amati beug du amati akam ndax sun borom ni wax ci alquran ni ab jam lele muy beug lu geunu ci mom di bañ lu geun ci mom wa hasi an takramu sayan wa huwa khairun lakum wa hasi an tuhibu sayan wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun neena doomu adama lele mu beug lo xamni geunu lele mu bañ lo xamni lam bañ mo gën waye wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun
1: yalla xam li gën ci yeen
0: wa kay legi na yow bu fekke yow yalla dafa la tawfiq ngay jang khasira yow day mujju do amati bëgg do amati ak tan day mujju yow sun borom subhanahu wa ta'ala mo lay tanal mo lay bëggal te lepp lum la tanal do lay la gën ci yow ta ko ne xam na am mourid bokku na ci melo mourid moy mu baña am bëgg baña am tan sifatu sarikhul murid bi ikhtisar arba'atu nasamtuha khawfa tiram asidu fi mahabati sayyid abar sumtu ta'ala amr hajwara wa tarkul ikhtirari wa ma husalbul ikhtiyari li hasan bila inkar nga xamni amuri mom deug amuri moy ko xamni mom amutuk beug amutuk tal day bayyi serigne bi ci bopam mom mi xam la gën ci mom mu tanal legui na bu fekke yow yalla defal na la tawfiq nga yëngu ci xassida yi day mu jëw do amati

0: do am ak tan yow dimi khassida yi yow mo lay beugal mo lay tan bi ci dal moy day dox digeenti nit ki ak setan
1: waaw
0: lol bokku ci ay ngeene la moy kep ku koy jang ni nga beugé mutti setan sun borom day dox ci digeenti ak setan ta ko ne xamna ni setan
1: waaw
0: bi nga xamé ni sun borom genn na ko ci yermane dem
1: waaw
0: moy fakhru minna fa inaka rajim wa inna halaka lahnat ila yawmid din mo sun borom ni ko limala jamu dag makoy fay ndax fu doom adam di sujjotal borom subhanahu wa ta'ala iblis sujjotal nako yalla ko yalla gëna ci ran yermane don ko limala jamu dag makoy fay ndax yow ya wax ni do toñ ben jam bo maram ko bi salam lil habib yalla ni ko yalla lacc ni ko lo bëgg ma fayela ko xey do dem aljana mun ko dama bëgg nga bayyi ma fi bakkero nit ñepp di faatu bay jeex ma doora faatu man setan sun borom may ne ko defal na la lool mun ko comme kaman woor na ma ni man duma gawa faatu dama fi dess ba kero ila yamin waqtil mahdum muy mujjuntaluk walu goftu bi legi na yoon wi nga xamni ko ci jaar day mucc man ci yoon wo la jaar ndar kep sa jaami ba li upp ci ñoom xewal yi nga leen defal duñ ko yek ba di la sante la khudana nu siratal mustaqim suma la atina min bayni aydihim wa min khalfihi wa han aymani wa han samani wala tajid aksaru musakirin sun borom mom iblis dan ne dana ndar kep sa jaami ba ñoom li ëpp ci ñoom duñu tawfiix ak xéewal yi la defal ngeen li defal ba di la sante suñu borom ne ko bam dess sama deug deug jaami in ahibadi laysa laka halihim sultan sama deug deug jaami mom man ma leen di garantie donc sama dara bi di lool moy suñu borom wax ni inna shaytan lakum hadun fa taxsu hadwa inma yaduhu hisbuhu lakum min asabi sahib shaytan mi seenum non la ngeen ko japp am non ndax mom sawara moy abri koyam kum ñu balé sawara kep la bëgg légi nak Serigne Touba andil nu lo xamni woorna ne boko jang yow setané mi la warona yakal yow day mujju yow bu la séné day samp aw xélam daw ta yow ya waron musu ci mom ba day mujju mom di musu ci yow xamni sans contraire moy am yow ya waron di musu setané nan ahosu lé mina setané rajim ak dekk bam genté nga sancé fa bokk na ci li taxamu setan dekk bam genté nga sancé ndax dafa genté ci dekkum digal dem ci dekkum ñak jëfë ndigal daw na da ngay sancé ci dekkum digal manam gental dekkum ñak jëfë ndigal lolu boko defé rek mu setan légui sëriñ bi nak andi ñu xassira go xam neena boko jang yow setan bu la seené mbedd kep bo ci duggon bu la setan seené day gën mbedd ma daw ba karu nga jall yow wad fa bihi qabla tawjuhi llahin ila siwa khari an tal muhim neena manam kep ku koy jang manam jinni iblis yow daludu ñu ne setan da lay ragal ba mbedd mo jaar jotaay bo tok sa jëmmit bop kep bu ko gesse day daw ku jang khasida a lolu sayyida omar sahaba yi leen bari bari melnu sayyida omar mo amewon dara jay mbedd mu jaar setan daw ababakar sidik amuko won usman amuko won ali amuko won melnu omar mo amewon dara jay mbedd mu jaar sayyid manam setan samp aw xel waye usman it mo amone dara jay yalla rusko ba yanta sallallahu alaihi wa sallam ci mom kersa ba am yo xam seddo nako ci bopam ci teunk kon kene ko ne amna ab ciiram waye nak seigne touba fagul nañu khasida yo xamni bu le yalla dafa lay tawfiq nga diko jang mom legi demi setan ci bopam dut lañu me
1: kon setané Serigne Touba tane setané
0: wa xam nga serigne bi mom tane setané mom ken wo mom tuarkala yalla mo dox digënde ma setané
1: wa
0: ndax ayasa min la hinde jewali iblis ista day to bi yawali lolu mo leral nañ mom ba mi ke de setané da naka souf mom yagna
1: farak
0: iblis wa jami hal mafasid ndax mom da waxone ñenti non yi notna len ñent non yi galan ko do war malaktu nasiya aqasu midun yaw wan khadali hawa malaktu nafsiya moy bakam neena notna sama bakam aqasu midun yaw notna aduna wan khadali hawa notna sama banex waye wasahsatu lahin moy iblis
1: sharina shaytan
0: yalla dakal namako
1: ci
0: mu sorim
1: iblis doyna warbe
0: wa wasahsatu lahin jim noné nak jim nako songé serigne waye munta am ndam bi xamé munta am ndam nak mom xamna ni serigne bi reccina bu bëgg profito ci ñoyam fekk serigne touba mom waajal lan lo xamni bu yalla defal tawfiq nga di jengu yow setané momé yow du man ciow dara muy khasside bi lool moy kep ku koy jang nit bokk na ci ay ngeenelam mbolem buntu xewul bu yalla mësa ubil nitu yalla sun borom dal ko ubil waftah lana kull babin kunta fatihahu li salihina nal khairati allah kep ko xamni yaangi jang khasside mbolem buntu bo xamni yalla mësa ko ubil nitu yalla muy buntu xewul sun borom dal ko ubil
1: xewul day yobale defaru adina
0: ak
1: teranga adina ak defaru allah
0: waaw teewal du yobale trangé aduna ak dafa ak trangé aduna ak trangé alakhirah
1: kon qasida yi dañuy joxe teranga
0: wa qasida yi mom du bu gëna gaaw ci dox ni trangé aduna ak trangé alakhirah am
1: teranga ji ñu xam muy copper yé auto yi rafet
0: lepp gay lepp lu neul bëgg manam qasida yi mom da nang ko jox ndax Seyd Touba mi ngi wax ni wabi kalamiya wabi ishara ihdi muridan yatubu inara kep ko xamni yang koy jang lepp lu xalaat wala lu junju yow yalla nang ko ko defal lepp lu xalaat wala lu bëgg wala lu junju rek yow yalla nang ko yëkëti loolu defal ko te li gëna yéme ci loolu moy ki nga xamni yalla dogal na manam mu koy am bu ko amé du soppi dara ci teelubem du soppi dara ci jikkom amul lenn lo xamni da ko koy yobé ba lolé mu am tranga jojé man ko féréwul yobbu ko fénal da xamna ni da na am alal ala jobbu ko sawara
1: waw
0: nit dana am njabot gi man ko yobbu sawara nit dana am ay situation li mel non ba jikkom ak melam soppi bu yalla dafa lay tawfiq nga jang khassiri ba khassiri yëkëti li jox la ko yow yoy yépp yow yalla dal ci mussal da xamni dara luy mëna soppi sa jikko wala saw mel wala sa bindu do am yow ni nga mel rek non ngay mel don ab julit haqa ngay don ab talibé don am rishari nga xamni lo rek ci lol ngay rek kep ku koy jangit da ngay jégué yalla bu wër da nga bok ci jam yi nga xamni jam yu jégué sun borom subhanahu wa ta'ala lay don ndax ku ne xamna ni innahu ni alquran waxe am ño xamni la taqnatu min rahmatillah inna la yaghfiru sunuba jami'an innahu alghafur rahim way inna rahmatallahi kharibun min al-muhsinin ba amna jam yo xamne mom dano yalla daleena jël tafleen ci bopam di dagay borom subhanahu wa ta'ala bokku ci ngeeneel khassira yi ak ci tawfiixam moy kep ko jangit sun borom subhanahu wa ta'ala dalay dagel bopam mom khassira yi bi rol moy kep ko jang rek mucc non yi Seyd Touba ma wax ni wadameran kula ahadain tudru bina hablal usulana yallah timni kep ko xamne yaangi jang khassira yalla dalay mussal say non
1: ci sa pexey non
0: waaw nga xamne kenn ben non bo xam dana jëm mel pexey taxé mo amade ak ci yow do am
1: kon ko bëgg mucc noni rek del jang khassida
0: waaw kep ko xamni bëgg na mucc noni la ci gëna gaaw moy del jang khassida Seyd Touba khassida mom boko jang rek da nga mucc noni ala kulli hal bi lool moy kep ko ko jangé kenn dula mëna liggéey kenn dula mëna njabar aw lamine dula japp bëd dula japp fas ak fekk dula japp wa kun muhaysan lana in sarashi hasad ma sarifa min wa sarih indi allah
1: bayr bob moy lan
0: wa kun muhaysan lana waaw wa kun muhaysan lana in sarashi hasan ma sarifa min wa sarih indi allah wa sarish shahri wa sarih al-khalq insima mahjin wa sawasum yalla dina lolu secret falak ak na Seyd Touba def ta ko ne xamna yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamé ni yalla dogal na ñu am luñ ko defoon ba aw yaramam di neew yi di def ay tap di neew yi di toj sun borom da ko waccel falak ak na sene ko de ko jang bam ko commencé jang rek la gis ni tap yi mi commencé toj yaram commencé safaraw kon kep ko xamni yang koy jang kenn dula mëna liggéey kenn dula mëna jabar kenn dula mëna fas da nga mucc ayu beut ayu lamine ayu loxo ak ayu ak njabar kat yek
1: ak ayu
0: finyan ak ayu ak iñan kat yek soxat kat yek ñepp da nga mucc seen way kon lool day tektal rek tawfiq jo xamni qasida yi boko jang sun borom subhanahu wa ta'ala da lay defal tawfiq joju bi ñu dal moy waxna ni qasida yi boko jang du men ko nga xamna ni tahfatul muqaddirin lenn ci qasida Seyd Touba waxna ni juroom ñaar fukki walu yu yaq buñ defoon sappé wal yu wajitu jang ben tahfatul muqaddirin garat yoy ñu amul seen digëna seen borom yalla dangalat len ko
1: ci
0: ak juroom ñaar fukki walu yaq
1: juroom ñaar fukki walu
0: waaw buñ de manam buñ yaqule won ba yalla dégraté len nga xamne ñi ngi taxaw sera wal yu juroom ñaar fukki lim kun bobé di 70 wal yu waxani mo jitu jang ben tahfatul muqaddirin yalla delu waden garat yoy ñu amon ngir daraje qasida yi ko lol di wane rek kiwel ak ngeneel ak tawfiq jo xamni serigne abdoulaye sak qasida yi amna ko
1: tabarakallah serigne sidi mukhtar yakarna ne auditeur yi amna ñu mbekté bu baakha baax nak ci waxtaan wi ci qasida yi nga xamne mom lañuy waxtane tuddu nga ci nak ay ngeneel yu am solo yo xamne buñ ci jiron ben dong doyna seuk ngane dalay xirtal ci ak jaamu yalla ndax su fekke ne yaangi jang qasida yi di gis serigne touba ni muy wétalé sunu borom waye gis ko itam nimuy tawassulé ci sunu borom gis ko nimuy tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam di julli ci mom lolu da fay namu sa xol ba nga xamné jaamu yalla ak top yalla rek moy nek sa xol né nga itam qasida yi karangé la ci wét gu nek bu féké da nga ragal pexam shaytané pexam iblis del sax ci qasida yi ndax kat serigne touba dafa te iblis lolu wax nga ko légui yalla mussal nako ci iblis ma ngi lire lén ci am bindam muy wax né na ngeen xamné shaytané muy iblis mi nga xamné ku bari pexé la dikkel na ma bisuk altiné néna bimu netal rek jibril daf ko gëdd serigne touba néna bimi daw xawtut maray ngir manam ak ñaawinam ak ñaawayam ci bimi daw ak ñak jëmam kon woné né iblis mi dëkmal serigne touba jibril gëdd ko muy daw lool limi woné moy serigne touba mom teuna iblis comme ni nga waxé né Sayyidna Omar ibn al-Khattab iblis ñëmé wuko nga né qasida yitam da fay défar sa ruh té ruh moy li am solo ak xol yonent bi néna yaram amna ci morso bo xamné su baxé lepp bax waye su boné lepp bon ñu né ko morso bo moy ban ya rasulullah mu né ala wahyi al-qalb moy xol motax shaykhul khadim ci qasida yi ñuy waxtané mu né yallahu ya muqallib al-qulubi qallib qulubana 'anil 'uyubi yow yalla yow mi nga xamne yow yaay walbati xol yi yalla nga raxas suñu xol walif bepp ay sik ak ayib nga wax ne itam qasida yi bokku na ci seen ngeenel moy dalay ar manam doyna sekk securite ci kula bagn kula nono ci berkat ku bon kula yene ab safan kula bëgg iñane yoy yep boy jang qasida yi yalla day manam day def protège day def barrage digënté ak mom kon seigne sidi muhtar lendu qasida yi dañuy ñew nak ci yen nat yi nga xamne man nga ñuko jappal ci seeni ngeenel ak seeni njariñ ndax ya nga tuddu jalibatul maraqibi yaaka na ne ko xam serigne sidi muhtar fuma xam ko ci jalibatul maraqibi ba tax ñu diko dakentale qasida gogu lan la mu
0: wa jerejef seigne abdullahi laaj nga wala wax sawara tontu xam nga qasida gogu mom da bok ci signature ligue seigne touba bi jalibatul maraqib amal ni ma xam ñep xam na sama digante ak mom man moy sama buntu ci khasside yi mom jalibut maraqib neeg bi ñu nek sax mom la ko tuddé jalibut maraqib la ko tuddé amna doom ju ne fi jo xamni jalibut maraqib la tuddu wa ngir sama digënté way khasside la ko xamni jalibut maraqib mom day xej ay xemem teef ci ab jam ñu ne kep ko xamni yang koy jang lepp luy say xemem wala say mebet sun borom dal koy xëccal ndax khasside la ko xamni seigne touba ci bopam wax na ni kep ku ko am tambali ko jang rek bakkar bo amone yalla dalu ko sipil mom wa hatta ma alihi min sunubi ya mali an bi jahin sunubi kep ko xamni amna khaside gi ubbi ko rek commencé ko jang yow yalla sipil na la say bakkar bay do deset ben bakkar bu fekke takko nga mom na diko jang yow dan lay ba yalla ken lot la bindale bakkar dani dam sukhalim bakkar wa alihi wa sahbihi wa ghfir liman yaqra'u zani sama fi kulli sama
1: dagay am laisser passer
0: total nga xamni ken dul bindale bakkar ta lolou sayyidina usman waxna ni yalanti bi sallallahu alayhi wa sallam musna wa sayyidina usman ni ko di def sa dul meuna tote def yalla lu ko nakal kon ko amona laisser passer amona yit ak ba yalla mom sayyidina usman lolou yalanti bi moko won yalanti bi yalla moko sedele ko may taxanil hawa inu ila inu wa ila yuha
1: bako na ci al ashiratul mubashiru da bin
0: janna ngok bonopi ama tawfiq joju kon bu fekke da ngay jang khasir jalibatu maraqib tawfiq joju la sun borom defal ci lol moy sun borom mi dana la defal wa habli kulli man yaqra'u sahadatan wa barakatan wa hafiyatan fi darin amin ya rabbal alamin kep ku ba jang dana am ak taxe am barki am jam aduna ak alakhir mom kep ko xamne mi ngi jang jalibut maraqib mom sun borom subhanahu wa ta'ala dana ko defal ci dole moy kep ko xamne yit yang koy jang sun borom dana la defal ngeneel ak xewal yo xamni yow do xam xewal yo ngeneel yo ya moy la wajjubli man yaqru ko khayra murad wasluhu ya rabbal wara khayra murad nga xamne xewal yo mom kenn xamul manam mom moy lan xam ku do seigne touba mi nga xam moko ñaan yalla rek mom mo xam xewal yoy ak ngeneel yoy numi tor kep ko xam ni yalla dogal na mu am ko rek wax na ni keur gum nek mom khasside gogo sax da koy tux yewu ci bir keur goge kep ko fa faatu ñoña kenn du len att seen jëf waye da len di att ci daraje jallif mara tabalen ajam seigne touba bimu nekké ganar seigne balla fall djeng mi dafa yonne hadiya ku nan seigne ibrahima jeng rakam mu jox ko hadiya mu yett ko serigne bi seigne touba jël khasside jalibut maraq jox seigne ibrahima bimu doxé juroomi djégo serigne bi lako wolu bam ñu mu ibrahima jeng mu ko mbacke mu ko na xam nga li ma la jox xam ma ñew dawla seigne touba xoma ma ngi bëgg xam mo ne ko khasside gi ma la jox moy khasside jalibutul maraq daniko bo joggé ci réew mi ba kéro nga égg ci réew ma nga jëm armel yo romb yor ko kun fa doon mbugal yalla dana ko teggil am mbugalam diiru fukki wër ak ñaar
1: tay
0: jalibut maraqib ko ko yor kep rom ay armel kun fa doon mbugal yalla teggil len seen mbugal diiru fukki wër ak ñaar keur gum nekk yi da ko tax yewu fa ni ma la ko waxe képp ku fa faatu kenn du ko atté ci jëfëm waye ci daraje khassidi gi lañ koy atté tabal ko adjam loolu bokk na ci ngeene li nga xamni manam khassidi jallibatu marahim amako ak yeneen ak yeneen yo xamni manam kenn mënu ko tak
1: turu yi nak daf ma yëm muy jallibatu marahibi fi ajilin ka ajilin li rajibi
0: bon ni ni samaytu ha jallibatu darif dani man tudde nako samaytu ha jallibatu marahib fi ajilin ka ajilin li rajibi bon loolu lu leer kon
1: ajilin ci lu ci gappal wa ajilin ak ci lu daw
0: ci dardar mi ni nga jakkar lor kon day wane ni khassida gi tawfiq joju amna waye nak mom bo tuddé khassida gog yit man na yobale yeb
1: bo xolé matlabu shifaay
0: wa xam nga matlabu shifaay mom khassida la go xamni lim gëna macc jëm moy tawat
1: wa señ sidi lool mom il faut ñu taxaw ci ndax tawat moy sonal nit ñi febrari hôpitaux yi bo ci dem fess na del ak tawat
0: wa matlabu shifaay nak da na am secret yo xam da na ko joxe tay ngir jëmi magal ci khassida lu go xamni kep ko xamni bëgg na ni ci saxaraw
1: waaw
0: la ci gëna gaaw moy mu fexé ba tambalé ko ginaaw tok sax ba waxtu yi téngé da ni fassa yéné tambalé khassida gi té yéré ci mom lam ci yéné moy fassiyé yéné saxaraw ndax serigne touba ma wax ni ya rabana ya rabana ya rabana ya rabana ya rabana udfa durana bi jahi khairina alimina akram so bi ramadan al ahsan ak yaman yero mu dafa kudidai fala tufarikh
1: matlab
0: sifay kon ni tek moy khasida la go xamni lu ko gëna gaw ci safara amul khasida ko mana safara bi ci lol moy kep ku bëgg safara wu day japp ba sel djublu pen ginaaw tok san tek ab kasu ndox jang ko ñett yon te liko ci kasu bobé jëfëndiko ndox mom man nako bolé bu ko neex ndox ay nu rahmati wala mu bu ko ndox mom doye mu yam ci ndox mom rek jeufandiko inshallah yalla dana lepp lu nekkon ci mom ci taw dana ko safar
1: kon khasside yi lepp ngi
0: wa khasside yi lepp ngi bi ci lolou moy kep ku ko jang ba aksi ci amna bay lu nekk ci bir bu tuddu ya baru ya latif ya muhafi ya munduho amrul wara ya safi batu ya safi bob mom ngay jël kurus wirdu ko témer yo batum ya safi
1: dire ya safi
0: wa ya safi bami témer yo nga engalé khassida ki defal ko kasu ndox defal ko señ abdul ahad yi musta wax ni khassida ma la wasifay de lu munta safara am ba ci ku summi ku def yaramu nem señ abdul ahad man ko safar
1: cey
0: wa kon khassida la go xamni mom manam lulul tawati nde man ko fatti nit
1: ta
0: lolou man amna ci ay firnde yu leer mom lambatu mom ay firnde yu leer amna kon khassida lu go xamne mom lu munta safar kon seigne touba dimi tek mom manam amul len lo xamne mom nun dañ koy jéggani seigne touba fagu non lepp ndax wa hablana makarim al akhlaq mahatah bil asiqar fina ni manam kep ko jang sax sun morom da koy defal mu mujj am makarim akhlaq ta ko ni xamna ni yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam da waxone sun borom de mo def ci man makarim akhlaq inama bo hissu li otamima makarim akhlaq sun borom mo def ci mom makarim akhlaq kon kep ko xamni yang koy jangit ni ko seigne touba ñaanani wa hablana makarim al akhlaq ma hatan bila shaqahi sun borom da la koy defal bi lool moy kep ku koy jangit da nga am ay ab yi da nga am ab yar da nga am ay tegg bon khasir ma daw sifay ndax seigne touba ma wax ni wajhal zaqirana yuakhirul kabir wajhal kabirana yuhinu lisaqit timne kep ku koy jang kep kuy sa morom dang ko jappé comme sa bop kep ko mak dang kulam ko mak yow dang ko yeureum da kulam mak dang ko jox ci rum mak ndax lolu serigne bi moko ci ñaan ta boko jangi jeexital bobu su ngorom subhanahu wa ta'ala da koy def sa jëm
1: ndax
0: ni lolu doonul lu mana ñak ak mbolem yi serigne touba ñaan ni wajhal khulubana hal tawaddudi bila tanazuhin wala tahasudi wala taqasumin wala tanaburi wala tabakhulin wala tanafuri hatta nazira muslimina khasin wal mu'min mukhlisina sali waghfir lana wa afina bil afiya takunu fi darin khayra afiya nga xamni boko jang yow yi nga xamni moy nek ci xolub nit ba kiyan ak soxat ak bañ di nit ko xadi ko def yow bu la yalla defale tawfiq ngay jang ma daw sifay yoy sun borom da koy dindi sa xol ni safara sa yaram non lay safara sa jëm non la ji safara sa xol ba sa xol day nek yawma la yanfuhu mal wala banun ila man atalla bi khalbin zalim ba yalla dalay defal xol bu sel ba nga xamni do bañati kenn do soxatati kenn do iñanati kenn mom modou sibay kon khasida la go xamni khasida gu ki manal bu de rabbi maestrahu nak mom dana guddal afan dana maye barki mom rabbi maestrahu ta khasida gu gatt mo ya rahman gisuntu ba tanki ya rahman ya rahim ta binde ko fi ci deru manal khasida la go xamni xam serigne salim mbake mom la dan ubbe ay ñaanam waye khassida la go xamni biko Serigne Touba bindé daruma wax na Cheikh Rifat Mame Tiane Ibrahim lako joxon Mame Tiane dund juroom ñet fukki at ñu manki ñent wër Cheikh Touba lako juroom ñet fukki at yu manki ñent wër da Cheikh Touba la moko laaj Serigne borom daruma ci bu jitu muy wacc ab ligue 1943 lako laaj moniko amna juroom ñet fukki at yu manki
1: ndessa
0: dir bob rek da naka ci la wacc ab ligue nga xamni amna juroom ñet fukki at yu manki ñent wër mom borom daruma tay japp dal ku ko pon barké am kon kep ko xamni yaangi dang ya rahman ya rahim sun borom na defal tawfiq bi ro moy aaju ju munta xaar
1: waaw
0: serigne sall mo non aaju ju joni ju munta xaar rabbi ma yassir mo ci gëna gaaw
1: rabbi bi ma yassirul azhana qad faja'a
0: bi jahi afdal ma lillahi khadna ja serigne sall mo non kep ko xamni amna aaju jo xamni dafa taxaw jonnu tu munta xaar da ngay japp sel jang juroom ñaari rabbi bi ma yassir
1: day ubi projet
0: det mo ngay kibanu sun borom boko jangi juroom ñaari yoon aaju joji insha allah rabbi joni joni dana safaro tay daawna lo ci kuy lijeenti ndir lu meena don ci aduna nit diko lijeenti bu yalla dogale muy wirde rabbi bi maestro dole sun borom ko defa japp mo xam muy place bu beug mo xam document yu beug mo xam lu mu soxla ci aduna te diko beug rawate nan mu koy beug no ak nit bon bu ko yalla defale tawfiq muy wirde rabbi bi maestro sun borom ko defa japp da lolu mo dal dulate jot mom seigneur lay sen
1: mbok yi ene ngi top radio senegal kaddu gi bayiko en direct fi ci touba ci residence khadim rasoul ci émission spéciale fi ci Touba lu jëm ci grand magal bu Touba muy 18 safar sen mbokk Abdoulaye Seck ak invité am ganam di borom xam xam di Serigne Sidil Mokhtar Khouma ñuy waxtane khassida yi ak seeni ngeenel ak seeni waccu way fi nga tollu jangé na ci lu am solo moy jangé na ci ne kon lenn melut ni khassida yi soné alquran ak hadith khassida yi mam borom Touba nga ci tek gannaaw aaju ju faju adina ak alakhirah lepp mi ngi ci khassida yi mucc adina ak alakhirah lepp mi ngi ci qasida yi kon qasida yi moy lepp ndax nak nit ki nak lu mu man di am te amul muccuk adina ak alakhirah amul dara waye lu mu man di am itam lu mu man di ñak te amna muccuk adina ak alakhirah da fay melni ñakul dara motax sax mu am ci gutu du nuru darayni moy leru adina ak alakhirah moy ñaari keri moy adina ak alakhirah tuddu nga qasida gu am solo moy matlabu shifa yi man luma ci gëna neex rek bokku na ci tawat yu bari yek cancer yek diabete yek sibru yek yoy yeb su fekke sax nga ci qasida gi nga xamne mom modi matlabu shifa yi yalla man na la ko safaral ci lu gaaw ndax moy yalla moy tege febar mo koy tegi amdan limun silid dana wa dai wa munzili shifa yi wa dawai min ci qasida gi nga xamne mom lañ jang legi fa tabarakallah ñu ñëkënte ak waxtu yi xamna li ci dess bari wul legi nak dama bëggoon nga ñëwul ma ci teggi ni jang qasida ndax nak suñ ne alquran moy kalamullahi azza wa jalla dafa am ay teggin muy adabu tilawa qasida yi tam amna kikoy jang war nga ko jox gëdd war nga ko jox ay teggin xamne li nga tim diko jang do ay tiaxan lan lañ mëna japp ci teggi ni
0: wa jërëjëf señ abdullah laaj nga lo am solo qasida bom ay tegginam bokku na ci solo la tok fu lab laba sayam muy sa jëm ci walu sangu ak ci walu jamm onopi djublu pem onopi boy jang ngay yere ci li nga bëgg bo jangé ba nopi amutu lo ci ñaanal loolu luma ta baye xel
1: so jangé ba paré
0: wa amul lo ci tégal ci ñaan heure bo égalé xassira rek maam tifli rayo
1: ndax lepp lu ñuy ñaan mi ngi
0: ci wa loolu kilifa bu baax mo ne won jang khassira ba nopi di tof sa waxi bop mi melni nga don nas or ba jeex nga jël dem ali bey diko tamas waaw kilifa ba ta ko sunu seigne touba la
1: wa
0: yalla xamna ko wara khassira kenn du jang ba khassira geeg nga ci tof sa waxi bop di ñaan heure bo jëlé khassira bu mëna do bokku lañ ay téggina mom moy nga fassel nga bëgg rek manam dal di jang khassira gi bu ay guer nga dal di ta khassira bu mana do boko tambalé rek mbolem lu ci seigne touba ñaan japp na ni ñaan gogu lu ko gëna kawé am lu yar sax yow nga ci amay yene djublu jang khassira jamo ko yalla ligéelu ko seigne touba way ligéel seigne touba jamo ko yalla liko chamadou muntaha di wax kon lolu bokku na ci ay tégginam bi ci dole moy ku jang khassira li ci gën te gëna deppok téggini moy bokoy jang bo tambalé khassira gi nga baña wax bo tamulé xésir ba kéro xésir gi egg nga baña wax bañ di dog dogé xésir gi
1: nga baña wax
0: waaw bañ di dog dogé xésir nga am arfi rek ngay tud
1: waaw
0: ba kéro xésir gi rek ndax xésir gu nek amna temps bu mlaaj ndax budé da nga am temps bu gatt man nga jël xésir ak allah min kulli karim akram gattna man nga jël ya rahman ya rahim gattna budé am nga temps bu xaw guddu bo xam bu nuru daara ni xaj bobu nga wax legi man nga ko jël bo fekke am nga tabu guddii bu jali wut maraq xaj man ko jël waye dal khasida mom bokku ci ay tegginam moy nga ko nga diko jang di waxtan di gën dal moy amal barab bo xamni bu feex la bo meuna concentré wu jang ko bam egg nak loy def nga door ko def waye di jang di waxtan di jang di waxtan di jang di waxtan lolu mom bokku ci teggina khasida di dal moy bokku ci ay tegginam nit khasida nga koy tek ci souf kenn wuur ko tek souf
1: ndax dafa sel
0: waaw di dal moy kenn wuur ci tek ay wer tak ay wer ya nga tegg ko tek ko ci kaw khasida lolu bokku ci ay tegginam kenn wuur tejal sa telephone du ngay wuyo yi tek ko ci kaw khasida lolu bokku ci teggina khasida
1: du worma
0: ndax lo xamni ni nga waxe khasida ti faaxat khasaid al kiram wali taqulu abadan khayr al maram du al qur'an do hadith nit ni mi moko fete kaw karamati khatul yadi karama seigne touba moy minni mi wasilu aqlam illa la yahidam ila khalwatin wallahu abqa kama ahna ko lolu serigne be ko ci wax neena nit yalla lam nan def ci khalwatu ngir ñaan genn aaju aaju di faju neena lolu dexe na ko sama khasida yeb gëna gaw kon du ay teggin nit di jël lo xamni ay wer lay don wala mu jël am montre wala mu jël dara diko tek ci kaw khasida yi lolou bokku ci ay teggina kon teggina khasida yi yaatu na yaatu ko xamni foko tak wessum way dal kep ko xamni yang koy jang te bëgg ci jarign yi ñu la wax dal bo fekke samonté nga ak mom soob yalla lepp lu ci bëgg sa mboro na ko defa sel
1: señ ci di jang mi xew legi amna durus amna li ñuy tuddé mawlud amna lu ñuy yëkëti manam muy rajas waye amna itam jangum aw ndax ni ñuy jangé khasside ci jamono ji baxna wala amna sorxo sorxo bo xamné matna jubanti
0: wa xam nga khasside mom limi bañ moy ñang diko jang ci duggal am pox
1: am pox
0: wa ndax waxna ni kulelu cheikh ma samba makki bi nga xamné bokkuna ci ñaan jangal señ touba ci ndérem
1: wa
0: waxna ni amna bes ñuy jang khasside am ñaari mak ñuy déyenté señ bi fetta su cheikh ma samba mu ni tek mu ni ko ma samba wol ma mak ñoñu mak ñi daali ñoo mu ni len bayi len fune jang sama khasside yi ngeen ci boole lu ci bokk kep ko xamni wa da ndon deyenté sax ñom
1: wa deyenté deyenté
0: wa waxun sax ca kaw bayi da ndon deyen señdi seen len tawab kure da nga jang señdi ni len bayi len fune jang sama khasside yi ngeen ci boole lu ci bokk da ni kep ko xamni yaangi tok fune jang sama khasside ci boole lu ci bokk ëlëk da na la roor ci sawara ta kenn ko mëna safar
1: allah
0: yalla xamna amna bis wo xamni da wax cheikh ma samba ne ko fuñu jangé sama khasside yi ñu cey bolé lu ci bokk amna jëm yo xam dañu sekk jëm yo yé sanni da ko nono ba nga xam fuñu dal waxna ni amna ben silma bo xamni ñeërem la nekkon da lan def bu mu sañu ci buntu kër sëriñ bi buntu nek sëriñ bi da lan jang khasside sëriñ bi di genn di ko defal ay trank am bes ben jaarop haqiqa la yor di fëgg dokk bi yor sëriñ bi genn mu jang ba sonu sëriñ bi genn mu mujj na ndax sama waji da fa nekkul diru gatt sëriñ touba la di genn da ni ko salaw de li nga doon def diko bolé ak sama khasside yi motax gennum kon khasside kenn duko jang di fox kenn duko jang di ci bolé lu ci bokkul khasside mom da li gën rek moy nan ko jangé niko señ touba bindé ndax señ bi mom éggon na ci képp ko xamni da naqari baat bu ngi ko yëkëti képp ko xamni déggul naxu bu ngi ko mass képp ko xamni refetu ab loxu bu ngi ko bind dal ni képp ko xamni mi ngi koy yëkëti tabata neexu na ngeen ko noppi lo ci ni bu fekke dem na ba nanguta noppi na ngeen ko bacci bacci
1: est ce que barakallahu ñongi xababal waxtu ngeex tak tak wax deug yalla est ce
0: que loolu
1: la lay sant fa la deug
0: ba jere ci seuf lay ni lay jajeuf bu baax dara massaw choona yi ñaan yalla suñu borom defal la tawfiq ak taysir di santat wa rts gep na ci ñaanal ñep magal jam ak salam ñaan yalla suñu borom defal nu magal jam ak salam ñu tey ak ay deewni bare bare bare lepp lu jup ci waxtaan ñu koy sant yalla du dang ñu koy jéggul baaxa baax di ñaan yalla suñu borom defal nu ngeenel ak tawfiq defal nu barkep khasside yi di barkep cheikhul khadim assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf serigne sidi mokhtar khouma mo nekkon sunu invité ci émission bi nga xamantene bi bokku na ci mbirum magal gi ñu nekkon en direct fi ci résidence cheikhul khadim fi ci touba feggo ak serigne ndiaga sar ak soulay bari ak ahmadou ndjay ci walu technique bi feggo ak mamadou mustapha touré ci touba mbake fm ñu jaajeufal équipe technique bi nek ci chaîne nationale ak mbollem kilifa yi ñu ngi andone itam ak sunu xarit imam babakar diop serigne sidi ñu ngi lay jaajeufal bu baax di ñaan sunu borom defal la tawfiq ak taysir tass ñu ci barkep qasida yi nangul ñu sunu jaamu yalla waye magal gi itam nak lepp luñ ci def ci lu baax yalla nako yalla ful yalla doli xewal doli natangé deugul doli barké ci nawet bi nga xamné mom lañu nek ba lepp ne gañu sakante sekki wul bi jaajiman haysuma sadatu qarabahu shamsun tuqaribuha fi sahbi akmaru wassalamu alaykum wa rahmatullahi
2: akasa sunu sa ñun expresso moy do li leen mbekté ci magal gi ak né 500 francs bi ñu leen andil di ngeen am 5 giga de connexion valable 24 heures ma la ko wax bo leen nañu ci tam net 200 bi leen di jox 500 MO de connexion valable 24 heures ak di leen offre bi ñeen bekk jé 111 gain ñun 18 safar moy suñu mbekté expresso moy sénégal
3: La Direction générale des impôts et des domaines lance l'application Saint-Timbre, disponible à partir du 20 juillet 2026 sur App Store et Play Store. Plus besoin de vous déplacer, téléchargez l'application, renseignez vos coordonnées, choisissez votre timbre, payez en toute simplicité et recevez instantanément votre timbre avec un QR code unique et sécurisé. À partir du 20 juillet 2026, l'achat des timbres et quittances devient 100% digital sur Saint-Timbre. Vous pouvez également acheter le timbre directement sur MaxHit via Faisama Impôt. Pour plus d'informations, appelez au

ilumi boru yalla dolino ay maqama yalla o qalbuka wala sadati mai bagawai tayji ma wayfi sangu gor ñep yalla ko ka di sheikh fallu ko ka mag moray mbir mo gën ñu ñek ña gën ñi ñep yalla ko ka di sheikh fallu ko ka mag moray mbir mo gën ñu ñek ña gën ñi ñep yalla ku melni mo musu fi am ku dootu fi am te dootu am fi ci dunya war na yalla tay ji ma joy saykhuna cheikh fallu mbar mani mes mbolem lu nek ci dunya joy na yalla tay ji ma joy saykhuna cheikh fallu mbar mani mes mbolem lu nek ci dunya joy na yalla murid yi khadri ak tijani ñepp ko joy.

set bi joyna ba far gañ tax gi lotna tay ru yepp jaxnan ngir sefal yala mo lam nek ci dunya lepp lepp ko joy lunu xam lunu xamul mo lam lepp yala masila yang mola way way wi di sakki ngaram ci yalla ak serign touba fa yala masila yang mola way way wi di sakki ngaram ci yalla ak serign touba fa yala

yaram ko tabal ko fil jannati yalaw mom da na fek ku yor bakar bo hol batilim mu fot ko labal ko bam leer nañ yalaw mom da na fek ku yor bakar bo hol batilim mu fot ko labal ko bam leer nañ yalaw mom da na fek ku fan way jeex mu yok banam mo yok sa fan wi kay cheikh fal yalaw defar na touba ba leral lepp bam mi fayax bur yalla leral ko mok cheikh bam ba yalaw touba ngi lamp yi ndox mek lepp moko fi def mo xoti mbedi leral lepp yalaw kaasi moko ba def sa xal fa xewal yu reey armel yi moko tabax bam yaatu yalaw mo yok yonu serigne touba wi moy ki fi gën bam yaatu kap ba daj aduna yalaw du denc muku alal lu ñew mu fakko joxe tabam ga gatchel na wax set wor na yalaw du denc muku alal lu ñew mu fakko joxe tabam ga gatchel na wax set wor na yalaw du denc muku alal lu ñew mu fakko joxe tabam ga gatchel na wax set wor na yalaw yawmal khiyamati yawmal asribun chaleme cheikh bamba jital ko mo niram yalaw yawmal qiyamati yawmal asribun chaleme

0: dedet jan ban dekk nga man dem fekk juma jene leng ñu taxu bayiko senegal yow ko ñor senegal ndax kenn mas nako
1: dedet lol di amut
0: bo xam xam yep depp nañ ne depp dekk bu am juma dotu jant
1: waaw
0: seigne touba fu mësa dekk juma la ñëk defar ba nopp fu mësa dekk rek xam nga
2: kon ki dem ba jaxa ci bopam yegni mom digënde borom ñagasse na jang alcorane
0: tuddu yalla bu julli jotté mo dem ci mbolom
2: tuddu yalla bu julli jotté mo dem ci mbolom
0: setan du ko jégué mukk setan du ko jégué xam nga seigne na wal tous bitan fi jamaahatan tuqim as-salawat al-khams da ban yakin dafa ñaanon mbolom julli juroom fi ci dekk bi di touba
2: motax motax abdoulaye juma ji leen ngey su koy fréganté mu wërni ki aduna den ci xolam
0: bu ko defé nak yow mi dem ci juma ji juma kon dekk buñ bëgg mo dekk buñ bëgg manam du gent nañ fa taw juma te fonk su yagge yalla dana fa barke dana fa yalla dana fa ci barke bu fa teye nit ni lolu mala ko fi tay te ben téré du ko dindi nak nit ñi nga xamni ñoy dem ci juma ji nak señ bi alquran manam l'islam lepp lu ci mu kallafi def warna xam ab atem lu ci man di doon ndax juma waro ci dugg ci waxtu daga na fi la nga dugg ci bi gënal te julli wa ñaar rak waaw ah legi nak buñ démé ba gis ko dugg ci juma ji la nga ñëk def moy gënal sa portable photo wu yonne ko awaay ko ne ko ma ngi ci juma ji amalul yalla ndariñ
1: wone ne ma ngi ni ci magal gi ma ngi ci juma ji
0: lu amul ndariñ te pass xaas bari ñeu def lu amul ndariñ nit ki bokk na ci yaq ak dundu wala nga yaq sa temps te temps yombut amna ño xamni wirut ñen yaang ci kasso ba ñen yaang ci hotel ñen yaang ci xat xat yu kenn xamul yow yalla may lek wir may la tout so andi ba nga ñewé la nga am nga diko fayé té nak am fo nit mënu ci jariñu adina wala laf kon nit bu duggé ci juma bu dé waxtu nafilé na julli ñaar rak ñaan boromam lu ñew ni bu dé barabu siyaré kay muy lu melni barabu waju bax barabu wali barabu yonent barabu shuhada lolu dafa am niñ ci duggé ndax du ciagne nga yegg rek jël ñaar fukku tafli ci ñaar fukki tabal ci bir borom soxlu ñaar fukki ke bi ci bir soxlu señ bi da am lum doon def ci nit ñi te lool biñ koy denc lañu doora xamni ab liggéeyam nangoon buñ ko andé fi la fukki fan ak juroom ñent ci wéru saf tam xarit
2: waaw
0: señ mbacké bu sa taxaw ñu jullé ko ba diko tambalé denc biñ démé ba ci bir ñu na fajar jonne ñu nodd señ mbacké doon na bayi li ngeen def ba jullé ba nopp ñu na tegg señ bi né taxaw julli suba ba nopp ba agalé ko mo leen mom mi fi mom mi tedd lay mo ne mo lepp lu ngeen def te waxtu yalla jow na ngeen ko bayi te dem def té nak déllona ci say téré ndax momu daan digal may def té gisutumako
2: wa yaram rek day so xam dañuy nek ci ak cyant heure julli jot ñu ñaan ngi liggéey señ bi
0: lool la señ bi néw fa dé
1: té señ touba néna won wala yakun muwakhkhir as-salati bi khayri ma uzrin an al-awqat
0: kon
2: xam nga señ touba mi noppé nek jamono ñu wajal ko ba noppi diko wajé denc julli jot señ mbacké bu son nañ julli ba noppi
0: do ra agal lu ko té baba bu doon ñu na perturbation man na am nga ñak sa ko waye bobo
2: deg na kérok kenn ci magu talibé yi binu défé sappé yi mu gi señ bi ñu tedd ci wét ga da yu bu paré señ mbacké bousso da né ko lu xew mënako dama xam lim daj ngi ñun ak fému tedd tay señ mbacké bousso né ko bimu terbié bisu tay bé mo taxo
0: li mo taxo bam leen défar bobu
2: lolu lay xolu jotaay bobu ci juma ci waji
0: té do wax ma sa ko ci ben émission ablaye mi manako liñ ci wara jangé ñun ñi fi nek
2: waw
0: man ak ñen ci ndaw ñi ci defa ko ñu denc fi ni manam mbolam day bari bañu dañu police jannatu bi mu andi ay police ñu andi ay barrière tak seigne touba joge na ndiarem ñu andi ko fi denc ko ñe ci kër ga ci ndiarem ñe waron don xey don lay kër ga ñay lay kër ga ñe don jang xass da ñay jang xass da ñi bind ñay bind ñay ba ñe ci daari kay ba ñay jang la ñe ci daari ja ñay jang alcorane kenn ko ne la ba xey la nga nek nga xamne maam cierno mo joge touba dem ak ndiarem wolé ne len ko bax ki dem na bi ci lool lañ ko yegge
1: kon
0: kon kon legi ana mouride ak mouride yi
1: lolou lu muy tekki
0: ñoña dañ leen yaron ñi leen yurot manam ñi dañu
2: ablay misal mi dañu dem siari si muntaha la da señ bi gene ñep dañuy tok waye bu señ bi gene da nga nan ñen ñoy yar
0: te señ touba bu ma sañu teul kenn ñimut sax
2: la ilaha illallah
0: sax teul señ touba ku ko ma sañu mamout señ modou mustapha bi waro na fa jaar mu and ak talibé bu ñax señ ibra bint señ mo sa dañu ci kess gu ñëk señ ibra bint bo señ mo sa jall ci señ bi waxe mo am bir ñew ñu wo señ ibra bint ko kay ñu señ bu ñew ñu yo siara la delu wat ya señ mo sa bu ñu teul ñan mo dañ ma xandi xamu
1: nissan
0: waye dama ko tegal dal bi mu jégg ko jall ba dem ba ci bu dugal ba tegal mu jégg ko jall dem ba ci pinjum jaar yi mu tok ñu jaar mu ko barke ba jamm lu mu ne ki ci biir ko xam dang ko ragal waxu bala yalla ma ko bind ki ci biir ku ko xam dang ko ragal ma sama la jall ci kum jur
2: kon señ bass ki nga xamanteni mo ñoté di siari señ touba ci juma ji di siari njabotam gi fi teud ban xal la wara tollu
0: par al di wara tollu moy ba ci jitt
2: waaw
0: moy nak andali am ndax te son yere yi yu bu ñoo ko jita tant nda jor jaar fi tollu bopam wax ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh takkar la mom jakk ñaaral ñaan yi bëgg fa ñaan amna ñaan bu bëgg ne kuma bëgg ñaanal dama jangal li
2: hmm
0: allahumma bi aqwa jillahi ta'ala al-karim sallallahu alaihi wa sallam barakatuna mawlana muhammad wa alihi wa sahbihi wa qaddimu li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al-ahya
2: min al-amwat
0: wa abdi hablika wa qalidika wa habibika wa qaddimi rasulika ila akhirih
2: hmm
0: non la ko jangé c'est le fang
2: hmm
0: légui da né nak ñaan bungu nak sirrun hasim
2: hmm
0: ko né ci téré da sirrun hasim bu mamit ni ci bir
2: hmm
0: mo légui nak boko ñaané né lolu bu nopp
2: hmm
0: wolbatiko djublu fenn
2: ñaan yalla ba la ngay jall fofu ñaan gog nga jang muy allahumma salli ci julli ci yonent bi ba ñaanal abduka wa khadimuka lan lañ ci mëna déggé léralal ñu ci tour yi ba nga xamné ndax ak itam ndax ki nga xamné mënul sheikh arabiyya mënu ko wax ci arab bi man nakoy wax ci wolof su boba lan lay wax
0: dag nan yalla ma djéggal sama ñaari wajur djéggal bolem ci bu goor bu jigen bolem ci bu goor ak bu jigen té nga may nak mu jittal fi de khadim rasul lepp lu ko yalla tanalon lu mbugo yalla tanal ko yalla nang ko yalla may tay ak ëlëk amin ya rabbal alamin
2: lolu yo mëna ni
0: lolu señ tuat tay daf nak sirru maashim bu ma bëgg
2: légui bo paré bo amé soxla nga djublu penk
0: bo amé soxla penk nak nga djublu penk ñaan say soxla
2: gën nga ndax adur wa nahmi min arrahmani laysa min albidan oh
1: laysa
0: lolu lolu lañu jax
2: señ bi dafa kennal yalla jangale tawhid musul rax dara
1: Allah legui ni kulli karimin akramu
2: ni joge Dakar ak fenen Dakar sax lay wax ndax wala bayiko man mi ak ñu melni man di lal bunti
0: lo señ tuba dafa tere dafa ni jaamu yalla yeewlo bo wax ji ma la ko dem ci antahatu man ma dañ ko laaj ñent laaj ba juroom dañ ne ko ndax señes na tukhale so yobbu fi bar doxum sam ndax señes na ko sambo wala dañ koy naan barabu waji bax ndax da ngay lal ni di ray wala dem alquran jo fek tirab alquran ndax señes na ko tak wala nangam yoy ñuy demé non lu nekk da ko jattal
2: da
0: nga ko suuf so yaakaare mo gëna tedd ci baram mom sañ ko tuxal bir barké doxam sam limaa suri bala boko naani lo ci fas man ko ci
2: waye kenn du ko sango waaw
0: def na ko nak mu na ko nak alquran lay wone ne magal ko moy sa boko fekke fu mu wut nekk jëkëti ko tekko ci kaw
2: waaw
0: da ne ko ndax ko xibon ñu jox la umur dang koy sanni ci digg deug gaat wala dang koy
2: dang koy xewlo
0: dang ko jimmi ray ak mir yahudi dañ ko nan dama mo tokko tere ray ak mir ray ci kan dañ ko tere seigne touba moko tere mang ci andaw mo ko bo ci dem ci bo ci dem ci seigne touba dafa tere won lolu ba daf ñoo tere won nak bayyi ala diine xamul ala te seigne touba lu leer nañ ñi dañu andi lim bëgg lepp da ko wax seigne touba bar na lu ko nit di ñaanal lo xamni ak wañi la ci mom waral lim bëgg ko ñaanal wax na ni kuma ñaanal ñaanal ba talat rasul allah li fawqa madbi wal yaqad shirran qaba an qayrihi al muhila yalla amatan mbur yo xamni ku ñent bi xamoo
2: te ablay ñu ndoketi wa muqaddimatul khidma
1: muqaddimatul khidma
2: ndax yoy mi ngi tambasi utambale wañeku
1: aha
2: ndax rir momo gonay di rir sax ci bir juma di nan jeri jeuf serigne touba sax muy rir ñom fexeneen ban len lool
0: legi serigne bi fofu
2: te lepp ci bir juma ji
0: xam nga amna ñaari baat yu ma deg mo siiw
2: waaw
0: ci dekk moy kenal serigne touba ma ngi deg ni di wax
2: waaw
0: ñaara bi moy jeureujeuf Seigne Touba ji ñu wax ci ko Seigne Ma Sambalé kenn gën ko won bantal ñu Seigne Touba
2: waaw waaw tey sa
0: kenn gën ko won gëm Seigne Touba
2: ci rax waaw
0: bu ma toona wax mo koy wax Seigne Touba kennal gi do ko wax ci lamine dañ koy jëf ñu xamné yalla may na ko muy kenn
2: waaw
0: dañ koy jëf way lu ñu wax ak par ñu ko wax ñu xamné tay bu len borom xam fa interpeller won mo ñu ko la
2: waaw
0: té lo gëm ba diko wax amna ñu lo gëna lu gëm fop té mësi gënë ci lamine té Seigne Touba bu gëna ko ron def
2: deug le dé
0: kenn dafa dugg ci jëlé ba ak heure bu mëna doon
2: waaw
0: amu téméré té bala bala buñu not rek té ñu wax té jëf té jëf té té barma bindi kamil da xawa yag dal bo ngay jang xam xam mané ko ñi bindi kamil dañ koy boré ak jang xam xam fim ni bo sé démonter yi mbacké nga xamné légui modernisation dugg na ci jang ñu ñi jël première ci lycée Fallou Gallas bi nak nak ben jangale kat bi li Cheikh Ibrahim neena ma ñi fi jël première ñep ay ñu mbokk alcorane ay
1: doomi daara
0: ay doomi daara ñi fi jël première ñep doomi daara kon lolu Cheikh Touba nak dafa xone li annahu ma'adatu kulli hilmin alcorane moy talal way bipp xam xam lo bëgg xam jangale alcorane man ko boko dañu ya ci raw ñi ñafa nekk lolu lolu motax te alcorane xam nga
1: su magal gi ñëwé dañuy am taxaway bu rafet bo xamantene bi ñom ñokoy taxaw lepp lu ñuy banc jumaa ñom ñokoy génné ñom ñoy organiser li nga xamantene bi mom mo dran yi naka nonu itam waxtu julli lu jitu magal gi itam dinañ fi organiser ay waxtaan rawatina wër koor tay yow ban jangat nga am ci seen taxaway ñom ak ban jangat nga am ci situation jumaa ji ci ñett wala ñent fani magal gi
0: wa jërëjëf manam kurel bobu señ Ablay ñu xamné ci ndigal señ Chaliou lañ fi nekk wa señ Chaliou mo leen woon sampu leen fi ci jita señ Afi Bousso mu doon kurel bo xamné borom xam xam képp ci nekk bari nañu nak dañuy ñëw fekk leen ñu taxaw ngir li ñu def té ku ñun borom xam xam neeku ci ñepp ay borom xam xam ay jangale kat lañ ñoo ca nekk kon ba tax na nak di samonté ak lañ lay wax té guñ ko ci seen bakkan ndigal luñ leen jox la ñu xamné ndigal li sharia nangu nako ndax bu leen digal ndigal sharia nangu ñoy xam ci seen biir ni l'islam nangu li ñu bañ buñ né jigéen ñi jaar fi goor ñi jaar fi la lay war mo ñu def leen digal bu leen kenn jaay sañte lay la ngeen nga gis ko xamni ki manam day ñew gis nako fi daaw ci jumaa ji loolu it ñu da ko baye xel waaw ñew sol say yéré xamono dekk bi doxé nga ñew né damay bok ci ñom gis ki dafa ko ñew nga da ko simil sa mbaxana simil say dal nit ki bu amul xelam def ko mboro mi bare da ngay bayyi biir jumaa yom bu ci kenn duggu ci dal waay ki jaay ci kurum bi ci fegg jumaa ji nga da ko simil sa mbaxana xamul tax ngay diko simil
1: ci talibi
0: lolou boko jotté ak mom ñoñu duñ la ko wax lolou gan ñi la ko wax
2: waaw señ bass nak yaangi fi am solo jumaa ji leen gis ku fi ñew dajé ak ben way bo xam limuy def kenn sant ko ko
0: kenn sant ko ko
2: mu toroxal la
0: waaw lolou nak mom autorité yi ak ñi nga xam ñoy ma xadama rasul war nañ leena xamé ndax ki koy ñakoy def dañu jang ba xam la ñoo xam ñu tej leen
1: fi amnañ ay mandarga
0: amnañ ay anay mandarga légui nak ñi ci dess nak dañu sol seen bubuy xam nga
2: té amnañ yar go xamanteni lé lañu aborder lé am lu waxé ak yow
0: dañu waxé yow faaw nga def li nga wax
2: waaw
0: mais ñi ñé nak téggini waxé mourid képp mënuñ ko am xam nga mourid da am nu muy wax Seigne Touba dafa jangalon nak ñi ba jangal leen ni ñi wax xam nga bo déggé xissa bobu xissa bo xam dégg na sax ku koy momalé ken way Seigne Massamba la Seigne day def yëngu bu mu dégg mu laaj yëngu bi aralum doon fekk ku sant gey dama yalla ba ku doon jël gëna jaabar xam na bu doon fekk ko ñu dégg yu xey nak Seigne bi laaj na Seigne Massamba ne ko yëngu bobu aralum way ci mar pour jangal la waxi mourid ni ñi waxé rek
2: waaw
0: mu ne xana jaamu yalla bu xeb la ko yalla wërsegalé won gisone ka non ganaare jaamu bu doon ci sako dolla diko yalla natt ko borom fekk ko fa mu doon batum ni ma doon ko timéré mu yok kaddu gi di yok jéego ya rombu tu tangé ci mbéddama ñu diko ci timbalé señ bi da mu ñëk ci net bi ko xol maram nga xamé li ma tu mouride ya
2: deug la
0: day doon wax jo xam ji ju dal lay doon da nga wax
2: bëgg
0: wax nit ki dekkoo te du and ak ki ndax man taw rek def nañ mako ma jëm ci señ cheikh mi diko siaré ma jaar fi baye ma sumir ma xamé man ko bam bëw xol xamna bëgg ci ñom kon yoyu ñu diko invité ndax ñi koy def kën def lo bu ko defé nga né wa Touba ni lañu def tek wa Touba mom Dakar la joggé rek ñew fi kën def lo ko limi def lolu ñu diko baye xel
2: xam nga am genn koor go xam xadimatu khidma juma ji dal fi def ay ndogu yu am solo juma ji ni julle rek dañi julli dañi jang fran waye nit dina jaxle ñew fi yalla faja job at momu dama gis ñu talal xewali ma julli ba ma tok ci waxtan ba nopi ñu ne kay len ndogu ma jegi ben nap bo xam dañi teggo day xewal ma jegi won ndax yoonu da xawon guddu mais ki nga xamanteni momo soñi dafa baye bu tok nopi mu ñew mëna ma yaara mëna bu suba bo ñewete bu jigi fi dañ koy téré
0: waaw kay wax xam nga kay kën dégg
2: da bay bu ma tok ba nopi ba ndogu ba nopi mëna ma yaaram sénna la sang bi nga ñew da nga jigi nopi bu suba bu ko défaat
0: adduha bil mawhidati
2: ba paré da ñew ba suba di nga ñew
1: imam lool dañ leen ci tagal nak
0: xam lool dañ ci tagal
2: ba suba di nga ñew
0: légui nak mo kala né é sëñ bu jigi fofu légui nak est ce que yow da nga
1: ndogu lool li ngay def
0: waaw kala wax nga essayer da nga ndogu té yow
2: kon mu khadimatul khidma len deg juma ci
0: mo ñom lañ deg juma ci ñi nga xamne nak ay sabes la ñew fi nak kenn def lo wulen dafa
1: mu khadimatul khidma dañu yore ay carte
0: ay carte la
1: ñu yore ay batch yo xamne dañ ko ci bind ci lañ leen di xamé
0: légui nak amna ño xamni dañ joge Dakar rek parce que amna mourid liñ ko def moy bo jëme Touba wut ci ay juré ak bubu sol ko japp ni lool moy mourid gi neeku ci yéré waru ba abdil sanu haqirun fi sahiri wa daminu kabir
1: insha
0: waru ba abdil sanu asimun fi sahiri wa daminu zanim señ Touba neena bari na ko seen mune leng sol yéré yu reuy ci digëntem ak boromam golok fata seen ko xéeb ko xamni ki lepp yalla la motax nit ni bu len japp ci ak
2: Seigne Bass tourne na émission bi nga wadi diex Ablaye tourne na ci Amadou Moustapha mi nga xamanteni mo motal yene serigne bi Seigne Fallou mi nga xam mo égal djuma djulli fi waye dafa am jambar jo xamanteni ku tour djuma turu moy Seigne Blatt jambar la lol ligéyam feñ ci djuma Touba
1: borom yokku bi
2: Serigne Saliou Katalik ci Abdoul Khader mom la yalla dogalon worum jité waye Cheikh Sine Mokhtar mi nga xamanteni Cheikh Lamine Bara mi nga xam ni jëkko don ay set kenn ku ne bëgg ñëw tabal nga zolox ci ligéy bi mu melni ñoñu tamit ay jambaroon yo xamni ñogi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala fayñu leen waye ñu ñaan Cheikh Mamadou Muntaka ndax waxtu wéñuy dab Cheikh bi mu semb yalla ko motal
0: muy semb bu reuy bo xamné biñ fi togué légui
2: waaw
0: limu liggéey ak nimi doxala
2: waaw
0: da nga xamné Seigne Touba biram kanam la jëm dara jati taxlu wala isatan wa man naha min al wara qudhi qudhi Seigne Touba biram day gëna jëm kanam ndax université 37 milliards xam nga bari na
2: waaw
0: ci état tabax
2: deug li
0: ci ñatt mourid ñoko tabax li mu songu ni 3 milliards da naka dana ma
2: non moy li nga wax sank bari na ko xamé yaangi wax ay diplôme
0: waaw
2: té mëno gis ben 100 mètres carrés mu défar may ko askan wi
0: dama koy laaj ben
2: wa nga gis donga dara bu jël 37 milliards tabax université
0: amna forum bu ñu amon Dakar laaj nako nako légui directeur bu mako salaire wuté leen mako directeur école bokk salaire
2: waaw
0: gisagul ko
1: man ko tari
0: sidi rama directeur bokk
2: salaire waaw
0: Léegi alxuraan ni ñu ko mokkale nii sëñ bi mënta jaas
2: léegi Cheikh Mamadou Muntaka moom dafa ne juma ji moom mooy li nga xamante ni mooy ab yéenéem
0: mooy yéenéem fi mu gënaaw bi université ba xam nga yonente bi salaa salaam dafa al madaris xabal masaaj
2: waaw
0: jàngukaay ba noppi lépp lañ fay jàng
2: waaw
0: ñi yor diplôme science islamique fi mu jox nañ seen diplôme première génération
2: waaw
0: jox nañ seen diplôme ben
2: waaw
0: léegi li ci des nag mooy juma ji boo jàngee ba noppi na nga liggéey bu jaamu yàlla yotee nga ñëw fi jaamu si yàlla
2: waaw
0: fii nag nit ñi dañoo dem ba ëpp biir jumaa ji bitt bi ñu bëgg ko def ay parapili yoo xam ne comme yéen nekk ma dina mën a war a
2: fiiku
0: di am ay kirim yoo xam ne day sedd guñ nga xam ne day def ay 35000 personnes ay kerk yoo xam ni lii ko wër ngir nit ñi mën fay jullee mooy sembub sëriñ bi
2: yàlla ko
0: ak it dal bi dañ koy defaraat yokkaat kii def ci ay gire yi yoo xam ne italien bi def naa andiwoon na ko
2: système
0: nekk dale wut ay commission yoo xam ni ñooy seeti lool yi ba dara du ci
2: mel yàlla ko motali
0: wa Seigne Muntaka nag nañ ko ñaanal mu yàgg fi
2: tamit
0: ndax nit la koo xam ne kii nii xutu xam
2: waaw
0: maanaam bëgg gi mu bëgg Seigne Touba ak bëgg gi mu bëgg taalibe yi daamul xam-xam bi waaye Seigne Sambaye moo noon ko ma naw ci xam-xam a ngi nii
1: Seigne Muntaka
0: néew na ko ma pour xam-xam
2: li Ablaye li yéeme ci ay mbiram li lewal Seigne Muntaka dafa fees del bërgu dem am na yoo bi ñëw di siyaare si yor ab lim ci xaalis teg ko ci kanamam di wax waaye sëñ bi yënguwul
0: déedéet
2: ndax di siyaare sëñ bi aussi am di ab lim woo ay caméra ñu topp la loolu sëñ bi amul sens
0: yàlla taxul
2: Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Cheikh bu Amadou Bassir moom Serigne Khadra moo ko wax nee na keroog bi muy jël chèque 1 milliard di ko jox Serigne Muntaka ci jumaa ji ñaari nit la yebal ne leen chèque bi bu leen ko ubbi dem leen ngay dox Serigne Muntaka bu leen télé topp bu leen rajo topp bu leen caméra topp bu leen téléphone topp
0: yàlla tax
2: waaye ñëw ci kanamu sëñ bi jël ab saagu xaalis teg naan sëñ bi maa la jox lii nangam sangam te bi ngay ñëw woo nga say rajo woo say télé woo nangam sangam yooyu habaan mantoura la
0: sëñ Modou Moustapha nag daa am lu mu dénkaane woon
2: waaw
0: nee na seen i jëf na ngeen ci génne àddina génne ci nit ñi adina day jeex te nit ñi mënuñoo
2: mais kooku bi muy wax moom mi ngi yëg ni moom yëg na waaye Seigne Muntaka fi mu toog yëguwul
0: déedéet kooku yàlla fees ci moom
2: yëguwul
0: moom Seigne Touba rek la gis
2: dara bamadou sa sëñ bi da koy yërëm
0: xam nga fi mu ne boo seetee da nga gis mourid bu yorut benn dërëm
2: waaw
0: mu gën a belli nit ki yor ay milliard
2: dëgg na
0: lan moo ko waral mooy Seigne Touba ne ci xol bi
2: kep
0: sëñ bi bu xasee ba ne ci xol bi dootoo yëg bekkoo
2: ablaye waxtu yu dam nañ
1: ci benn simil bi rek
2: waa Dakar ngi ñuy soññi
1: ci benn simil bi boo duggee ci jumaa ji da nga fay fekk benn teen boo xam ne taalibe yi ñiy màggal si dañ ci barkeelu ci benn simil bi rek lan moo wund loolu
0: loolu xaynu rahmati la xaynu rahmati nag bi ko sëñ bi gasloo dafa bind ak xasida def ci wax na yàlla képp ku ci naan xolam lay dund ci liman wax ci bare bare bare xamna dama préparer wax ci deug waye amona ko xasi gogul bindu ñu sattu ko ci tém
2: mo tém bi ne ci juma ci
0: moy wa manam tém ba nga ci gannaaw dañu xëccion ab tiow mu ñew fofu ñu ci barké xamna dañu tollu ci defaraat
1: ñu ci gannaaw ko señ salih
0: ma ci gannaaw ko señ salih waye dañ ci andi won ab tiow bo xam day ñew ci ba ci biir juma ji ngir ñu mën ta jotté fofu bu ñewé ñu mën ci tank barké lu waye señ bi da garanti won ko ci naan ci bare bare bare bare wajjal sari ba dama waye defon na ci ay
2: bi di bari
0: waaw yo xamni ma nga

may sat man di biral suma salatu wa talim bila adidin ala safi il wala akadima kimufal jox len ma nopi jox len ma nopi jox len ma nopi day wax man lu ba xafet jambar ji buy jeffitam way kedu señ di yotal cheikh abdullah il hak cheikh abdullah il hak cheikh abdullah il hak ibnul qadim samat rew ma ngi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal yalla nga yeggale nalu gaay baxi fi won yalla nga yeggale nalu gaay baxi fi won seeni ci señ touba nga xey ko matal mo ñaan yu bax ñi la yar ñom ñepp xeyna gërem ak cheikh madira fagul yalla xey ko dogal der bañi yoon wañi yeen bañi tel na woyof ya aw ci jigo won tay wax la yalla saxal woyof ci ko way dal kuy wax na wax la mu xambir ba di yalla gabon do len ci jima jubal jox na la saaru gi ak sa xol bi ak luma jur sa yene ak luma jef lo wax ma def ko waxal bindi fi matena bolo bindi fi matena bolo xamni yaay ci fi won ni sa traborate ñaan di deglu ligal sunu xol yi sedd na sunu kel dal ta ya ko waral yalla la yalla musal ci ndok nga jef ba matal digal nga sey makke bo sey dom ñu top ci yow cheikh bamba jite la ya sey rek nang lu dimbal alhamdullilah am dan ci tuba na ma ndax ci tu bi de fi ci yow cheikh abdou ma ko jotal yalla na bamba yoro ya yor la bamba yoron sampan nga keri fi won mbolam ni cheikh bamba na lon lepp ding ko matal yaay ci mbolam ni cheikh bamba na lon lepp ding ko matal yaay khudu ya kawsu ya najul khadimul asamtu wala bahrul anwar no ngi sekku nimal bur yalla non nanu man nan sax balaaya jamak ku dem jorop xam ni ñibel moy lu wé doxalal yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba ba daj ami xob nguuf saraki bo sey doom te jox ñu ligal yalla la yalla saxal touba ba daj ami xob nguuf saraki bo sey doom te jox ñu ligal cheikh mbakere ñina

ngeen degluma ndambuñu ko sul satu khadiman mustafa satu khadiman mustafa satu khadiman mustafa khayri rasul lo jalali wal jamali wal wusul ma suli sa jalo rek gay defatna ma yalla ala man ngi le maadma cheikh makke man sa gi won ma way la man godna la jankna la khayla do bisu do xam bak ya di gorti ma gorti atna la may salati ya te di ati ñom tranga ya nek tumu yo umu la yang ya ga soxla wa ka jorom jaamur ku ne nga na cheikh makke fayna say bor walu ki sin wa jël fa wa jaamur ganna bu futi ñep na la malum do fat fat la ko dox di botte do futi ko ko sutu ko ka botti do ba di do gede ya ni wad yalla sa beñ ñep xeyni kon walay ba walay ba walay ba mu donte amay bañ do gis ku may ci am barke ma ku kay fagn du wetiku soppé ma taxum bombé du weti biri nona ma defa ñomé xadim fu sew musulu jew du wax nim te foko jew nu ciow la ko ni len xim xul bora gi mo dogal jaté la bekk wisna la bu nu faté ni na naw ci omete bi ni na neeram ci omi dal ni sey bi jam nga bra cheikh makki ya di dan fo en fo min dal janna mbolen sa kanyu bop yaangi xajaan ki jow ñoo ko jili di jaatan keri ta bangi sene nakaro ay gni ngay sene narba daru bi ci batay ak tammi kep ak saño ngay may yow waji la gedd gañu mbacke bu ñurbel ko fi ci muy tousé sa bang la yor yow ko la bañ mo xousé ci li nga def ci rew mi yaay senegal ci li nga def ci rew mi yaay senegal ci li nga def ci rew mi yaay senegal ku bañ seri ci mbacke yalla dula baal quran kan fa ni moy tabibu loka tam fa ni moy abibu moy rahmatul lil alamin turan lo ñak ne ko maangi aw ma dara daru ko do daru ko do dam khudo dem na fadina mo dem na fay khayma yu wolor ni len mo apart ya nga pakina di corne apart ya nga pakina di corne sou sa sababu te ba ko borne mo indiray bi mo fi dem jumaaji mo ni cheikh bamba ci bir mo waja mo indiray bi mo fi dem jumaaji mo ni cheikh bamba ci bir mo waja

0: ci moy di cheikh bamba ci bi mo waj moy di rar bi mo fi dib juma ji moy ni cheikh bamba ci bir moy waj ya dib donom ya makka malaysia ci giru so ci dagu ma ga jeysa ya jenn kam sa bay fu jur bel jenn ko makkaru makka baw ga ya bel ya jenn kam sa bay nakaro ya jenn kam sa bay nakaro dal je kettel mom ñu waru ya jenn kër ga nek nga ak nya xen raw ngor jaar yi yow ma l'islamel ya jenn kam sa bay fu lu golo dal je kettel mom manki wulo guimbati kër ga ya ko bole derba cheikh makki balla ya bon ti terba amna fa ndar ay keri kar maroso rusu ci se dong yi do xoso dem na bakkar wax yenn na ba samedi sa ka lañu magale yo ma lehdi amna ko ay taxaw taal ci mom modi se gu dine ji moy sunum kom amna bakkes keri taxaw taaro ak dogi suuf ak sa nakaru ay keri kar lam nga nakaru joko muri amadou muhtar keur ya gatte de ka salamba serigne bashir dem na bak taramba keur ya gatte de ka salamba serigne bashir dem na bak taramba ni minutu la le tude ker ga muri wor ka domi bamba mar nga deglu mako la ko xew kar ci xet xewal jaara ma bamba mbar ma jaan jeewal ali nga hafis nga defar nga jakka am nga juma fa mbacke agna makka tal nay tete dem na tayba siara ngi yonami siara bamba tan ngur ya tan na wuynul sagal jigen ni yow ko la song daanu bo nga fi dira be ci makkadis ya jent ci nga mulim gor nyaate mbolem yeneni dem nga seni rawlatu mbolem yeneni dem nga seni rawlatu mbolem yeneni dem nga seni rawlatu siara len ñaanu fa jam ya rahmatu dem lo xam na mi gane fatma nga xamni ñol mi timin duñu ndama ñol xamni ñol ti duñu ndama ceyli mu am ceyli mu def ci senegal ceyli mu am ceyli mu def ci senegal ku nek maynal la gën la ci senegal ceyli mu am ceyli mu def ci senegal ku nek maynal la gën la ci senegal mayna ma mam ay junni mayna ma wolor wu jar junni junni mo babul khlor yalla nga barkelin wa mum cebo amin ya khalbi ya mujibu yalla nga barkelin pep mu suguna amin ya ilahi alamin ali musallatu wassalam dal gi nga maynu jannatu salam
1: alayhi.

0: mom mo koy jëmmal donc loolu lu ko charte réew mi tek la mu war ko taxawé donc woté bu muy woté bi du woté wu pour ñëpp effacer sen ay différence ñëpp waye woté bu muy woté bi woté jammo la woto benno mënuno bañ bokk gis gis mais nu bokk yéene bu rafet jëmmalé ci Sénégal bokk yéene bu rafet jëmmalé ci askan bi
1: mom jëwriñ bi Mohamed Makhtar Cissé né begna lol ci organisation grand magal bi waye ci wedwa ma ngi ñaawlu accident yu nemeku
0: ni rew mi ku ko xol xamni jaxaso bi bare na lej lej yi bare na dar zot bi bare na te li mënul continuer taxaw setlu doyna sekk so jele walu accident yi rek deug yalla rafetul lu muy demé te circulation bi jarul fa ngay bare xam xam pour xamni du ci nek dara jaadu wu ci yeen yoré sécurité bi ak karane ngay bi nan ngeen ëpp leen ci responsabilité pour ngeen taxaw ci taxaway bu mat sekk ñun ñi seen ay kilifa jox nañ leen matuway waye fital nuñ leen wolu nuñ leen waye yeenentam wolu leen ngeen wëru ci nuñ ndax su ngeen gesso di ngeen nu gis
1: nguuru basiru jomay jaxar fay fedeli wat dogwam ngir jam bolo white senegal bu nat mëna am
2: yusuf conté ki yor kaddu khalif general mouride yi neena magal gi day yok bu baakha bax comme comme rewmi serigne basirou mbake abdou khadre daldi delu ci wat rek ci jiko yu rafet yi nga xamantene waxtane nañ ko ci magal gi te ki sos yoru mouride di serigne touba bëggon ko lol ñaan na itam ñi nga xamantene da ñak sen bakan ci accident yi waye itam sakuna rek ci kilifa yi ñu jël ci ay matukay ali ndjay diouf
3: Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre dat nay sante gouvernement bi ci taxaway ak liguey biñu am ci liñu digé won ngir magalou xène gi lepp mëna jaar yoon yor kaddu khalif général de Mouride dal di fatali li nga xamanteni magal gi mom lay duggal ci komkom ci bi réew mi muni ci ab jangat bu mujju wax nañ juroom ben témèr ak fanwer ci milliard dañ ko duggal ci komkom ci bi réew mi li doy seuk ngir ñu xam dajé bi solo gi am ci walu réew mi Serigne Bassirou delus na tamit ci jikko yu rafet yi nga xamanteni waxtane nañ ko ci magalob ren bi te sax ki sos yoonu mouride di serigne touba khadim rasoul dal di koy bëgg sakkon ko ci talibé yi muni talibé yi danaka sax rawati nañ njabotam gi daf len yar ci diiné yar len ci kersa lolu nek ci njabotam gi mom la bëgg mu nek ci talibé yi yeb ci benen walu waxna ci jikko yaqku yi ñaawteef yi nga xamanteni amna ci askan wi guerre yu bari nga xamanteni da fay indi galankor muni sax lolo tax mom mu beggone teug société bo xamanteni nit da ci mel melokan bu rafet yer ju koy rafet kirama yu cheikh ahmed bamba khadim rasouli serigne bass abdou khader delus na tamit moy wax ni mom serigne bi danaka ni beugé won ligéel yonentou bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam lolo tax mu ñëmé won and ak tubab bi dadi am djaloré bu reuy bi naka nonu sax moy wax ni talibé yi niñu mel ay roy kay lañ fep fuñu mëna né té sax lolé dafa yëkëti yoonu mouride té fuñu nek dal leen di fulal fay dal leen mom Serigne Bass Abdou Khadir ñewna ci accident yu metti nga xamanteni amna ci magluk ren gi ñaar fukk ak ben nit ñak ci sen bakkan muni ëpp na lolo tax muy ñaax kilifa yi ñu jël ci ay matukay
2: Ali Ndjay Diouf kurel gi yor waj tayu magal gi nag ñom da dal neena dal sen xol ñu ngi sante yalla bu baakha baax ndax ñom liñu teralon dal danaka yalla astural na len dal belu bari danaka antuna tay ji lañ doon def seni xayma nakarlo nañ nag bu baakha baax accident yu bari nga xamantene mom lañu nemeku ci tali bi belu upp sax ñaar fukki nit ñak seni bakkan serigne abdou lakhad mbake gaynde fatma moy njitu kurel gogu ñu tewlu ko ci micro salimata gay
4: sant yalla man na wax ne li nga xamne mom lañ doon sentu señ bi santone ñuko xagnna mom moy def evaluation bi ak waye prendre action ñu teurulon ci comité d'organisation bi yalla sutural nañu ba lu ci bare bare bare joxe nañ ko talibé ñew nañu li fa dayaren ci ay nit musta daye ci dekk bi kenn xamnu mu tallu xagnna liñi ki rek moy accident yi xawna bari ñu leen di ñaanal yalla lool moy liñ wara jittal ci lepp tan nak bu li jalle itam du fexa ba xol naka lañu gëna mëna sécuriser ñew gi nga xamne ñu ngoy ñu ko ñew Touba waye ren li nga xamne def ci ay programme culturel ay programme scientifique nga xamne ñoo fi joggé bitim rew ñoo fi nga xamne moon lañ ko ci ay téré li nga xamne jang nañ ko ci alcorane li nga xamne ay xalé tar nañ ko ci alcorane li fi jang ci xassida kenn xamul mu toll gouvernement bi tam liko waron lam ci digë won def nako ci 137 points ñu waxon dekk bi nak dafa reuy xagn liñ fi war def bari kon ndey laaj ñu may leen ab diir bo xamne at mu nekk jukki ci dara def ko bu yagge rek sun borom man ñu dimbali ba li ñu bëgg ñu am way dal ñi nga sante mbolem bokk talib yëpp di sante mbolem
2: mu nekkon serigne abdou lakhad mbake gaynde fatma moy njitu kurel gi yor waj tayu magal touba ganaw buñu magale nak ba ci elex marché yu bari nak manam jaba yu bari dal ñu ngi ne selaw melni marché sandaga jaba bobu nak danaka ñu bari dal ñewu ñu